ci almaratu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek almaratu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek almaratu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba jalla ndax setané mo laasé won def ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi yalla bindi la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu wax set ak xiwnu wax set ak nim rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk souf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter bok ci almaratu saliha madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci almaratu saliha ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessewon pour mu bok ci diwanu almaratu saliha mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci almaratu saliha wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeeni na seeni soxna daan solo wute wut ak madame donald trump wute wuñu na madame donald trump di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci li ma gis moy ciol gi mom l'islam gërem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu almaratu saliha de ndax bopum nen lay def almaratu saliha du def bopum nen de jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nu ko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax akum yonentam mo ne almaratu saliha du def bopum ñaan man waxum ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ba mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena
dafa am ben sœuram buñ wax Asma bint Abu Bakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis Asma bint Abu Bakar ñew di ma sétsi muni anna Asma bint Abu Bakar دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقة فأحرد عنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه يانم تبي لي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى مو نيت لي موني دا ام سما بن سير سما بن سير بني واخ أسماء بنت أبو بكر دا فا نيو دي ما راندر ويسيت mune bimu duggse rek yam ci yaronata sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigeen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggse rek yaronata bi ni wol bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la muni wol bit won ko gannaaw niko ya asma muni ko labbayka ya rasulullah muniko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muniko labbay ka ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asmani wagne delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñ jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñ jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyiduna aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna yi jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am benn sur ñu tok ca ten ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni biqumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di muro alayhi salatu wassalam motax ay seen yalla ne leen yalla yërem ca téen ba leen aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan
jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñu rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dac ca lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaan nga teññek illi yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futiku ni ñom bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëggunu jigen ju yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joka regga ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla khuru sawara nga xaru jigen ne rek rekli seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekkal la beuti mu ne saw khuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoyu nak le directeur des sociétés yi bëgg a directeur de société secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñi wax xuma Ndey Fatou Diéla defena tam ñokon wal fajj ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect buñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk sékéré lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo démé xamul ba ni sin mi mara waxalé wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé liñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigeen ñoñ bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax al qur'an ak ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mune ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jote nangul nga julli bu wéru koor ñewé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci
julli jotté dal nga jokk kep kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkkeer nga ni ko jëm bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngëm aske li moy ngëm atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go alakhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ng lay xaar ak go alakhirah moy don sab yol eulek ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika kuko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong deganu ci julit bu goor wala bu jigen sam yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neena kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu sam yonentini ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santane nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ko laaj kay ak sam xel sa bakkano ko laaj ak sam xel ngay genn ci di ñax yonent neena won fala tasbu dahr fa inna dahrahu wala bulen ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangalul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may oliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitnay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun
mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fital bu rëcc ño raw balu fital bu rëcc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jawharun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bimu koy jàngalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétiser ko bir kërëm sécrétiser ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wo wu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sécrétiser bir kërëm bu mu génnati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu génnati di lor kenn légui nak gaay yi génn far di fekk borom bu du ay ndax yaay génn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy génné sa bop ya gis ben vidéo buy daw rek ben way xol ko dañu ay waji né sis ndaw footi nga ah footi nga bu bokké ci borom bu du ay ak lami ay yow footi nga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli tammi walli gis nga walli bu xolé ba ni cham lutu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok beut bu ayam tammi walli walli bu xol ba ni accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ni cim bu né cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu wala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga ayo bokato yow jeexal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mok beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnati sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mok ñu yanu ko andil kër yonnati sallallahu alayhi wasallam yonnati niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe tax jobbe njay sama doyu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woyel len ma jobbe njay mu ñew ñu woyé jobbe njay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mune yabil fi mu yabbe mune ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi
yalla jangalul wa keur yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy référence jigenu monde bi kon ñom ñom la yalla roylu jigeni monde bepp ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bepp ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keur yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen len ci facebook fuñ xol seen le ci whatsapp bi fuñ xol seen le ci television yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné goor ñi xemem la mu na mu ni bako ci keur ga wa dem daayira rek dem daayira keur seigne touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani setan nga ko ab te ne nga keur seigne touba nga jëm ci daayira ba mba keur sa elhadji malik bako fi ba ñew waxarna fil buyoti kunna wala tabarina tabarjali jaayilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jaayilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar chap chapa bako fi ba ñew marché dong yarna chap chapa wala tabarina tabarjali jaayilati ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk suñu borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneenté bi lay xal dé té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def ga ñu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delul bañoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyati kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati alula ni gemul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru gu bëgg laali asman mëno muru lay musoru nurul astriel la ko ma musoru gën xamul isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna su bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna su bay lan tana li din ata tasri jismaka ya sayna bi taxamul yow sama soxna su bay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayire bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayire ba muna muniko bul chap chapal bul teggera fas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la doon denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah te goori kesse nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara su garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay
né nay bay fall bu jigen lay néna keur cheikh ibrahim la jëmé way yéré goor rek la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la té yéré jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh la jëm nenaay solo bu melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh ibrahim lañu ci biti bu lako waxul ci sayyid wax na lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rahim fall def waaw wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini aka tafsari jismak ya saynabu bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gannaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebb yonentou bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentou bi rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentou ñoo rebb kuy sol cholu jigen ju sol cholu gor jigen ju sol cholu gor wala gor gu sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu meloni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxone na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de
li alama may wax fi na min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol kum sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba nga fess del ngay recevoir tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigen soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonofi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxna talibe serign bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako
bu lay mbugal neena du la mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahsab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhifayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayale bis bu ngeen fi wote ndayale man yati minkun bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayale di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ñeuke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhifayn la dhifayn azab dhifayn dama koy multiplier par deux jigen ñi beggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu setantale leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala de ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ni waye sa kanam sun borom mu ni ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la 'adabul di'fayn 'adabud di'fayn loolu sun borom wax 'adabud di'fayn ñu wax ndax yalla man nga lol muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 = 4 muni akama yombu
duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muna amul ak ma yom nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénients non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak

0: xoolee di nga xam ni ki ngay bëgg a seede mooy diw mi, loolu l'islam may na la ko. Waaye la tàmbalee ci karo ba ci yooyu tàng laa xaw la wala xool, kenn mosu koo gis. Mu ni bu leen ko def, bu leen ko def, bu leen ko def, sëñ Modou Mbaye Thiam aaya daayire rek nga ñëw bokk bokk bokk fi sa ruq rek, wala nga ne ci xaside yëg kurus yi, waaye déedéet jigéen ju la romb rek nga teg ko fa di xool rek ak a settanta, léeg-léeg sax ngay bërxal ay baat. Wërta demee noonu, wërta demee noonu. Waye sax waye xas na furoojuxum wax leen nii leen nañuy seere seen tiir, seen tiir yi nañ koy takk baax, seen ñoorog tubay na dëgër. Waye xas na furoojuxum. Suñ borom neen saalik askaalahum, looloo gën ci yéen de moo leen di tax a texe de, mooy tax ngeen sell ci kanamu yàlla ëllëg de. Ndax inna laa xabirum bi maayis na hoon, lu ngeen def yàlla xam na ko, lu ngeen def yàlla xam na ko. Ñëw daayirab suñ Modou Mbaye Thiam lokkoo fi barab rek jël say bët sànni, mu ne yàlla nga lay gis de, gaa yi gisuñu la waaye yàlla nga lay gis. Gaa yaa ngi ci daayirab ñoom tëluñu la, ñee ngi jàng xaside, ñee ngay wér de, ñee ngay julli ñe, waaye mu ne yàlla nga lay gis moom, yàlla moom xam na li nga fi nekkee. Inna laa xabirum bi maayis na hoon, yàlla nga lay gis, mu nga sóoratu noonu, yàlla nga lay gis. Yàlla nee na maa ngi lay gis. Kon nag almaratu saliha mooy jigéen ju baax, dafa am comportement booy amee door cee bokk, waaye du lu ñuy wax ci aw làmmiñ rek, lu ñuy jëfe la, pratique la, pratique la, mais du aw làmmiñ. Déedéet pratique la mais du aw làmmiñ rek. Almaratu saliha pratique la de, pratique la. Kon bokk na ci li ñuy njukkale Soxna Diarra muy sunu waxtaanu tay wi. Xam ngeen yàgg nañu waxtaane Soxna Diarra ak dundam, waxtaane tasawuf, taxawaayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraaral. Mawqifu haa fi lislaam waxtaane nañ ko, mawqifu haa fi tasawuf waxtaane nañ ko, ila axiri ila axirihi, ay yooni yoon. Moo tax tey nu waxtaane comportement wu jigéen ju baax ci lislaam njukkale ko Soxna Diarratullahi Mariama Bousso radiallahu taala anha. Dafa amoon jenn jigéen bi ñuy wax Rabi'atul Adawiya, Rabi'atul Adawiya. Rabia waxtaane naa ko ay yoon yoon, danger la woon, danger. Ndax li may wax nii jigéen joo xam ni melowoon nii bu la neexee nga daal di changé léegi bokk ci almaratu saliha, ndax trop tard. Rabia mi may wax danger la woon, danger, ak feccikat la woon, ak feccikat la woon. Lu ko defoon ab feccikat, ndax ab sangama ko moomoon ab jaam la woon, sang bi lu mu koy liggéeyloo way ak fecc mi di ko fay muy dunde, muy dunde. Waaye un jour rek mu dégg kalimatul xaq, kalimatul xaq baatu dëgg bu bàyyikoo ci yàlla, te mooy dégg na laa ilaha illallah son bi jeexital bi, mu dugg ci xolam, mu xëy bàyyi lu mu jàppoon. Léegi sang bi préparé na coledra bi, ngoon lañ war a dem, jant sona sang bi gaare oto ni ko ay si ñu dem coledra ba. Mu ni coledra lan? Man benn coledra rek laay fecc li ci sa dund gi, mooy coledra la ilaha illallah muhammad rasulullah. Benn coledra boobu rek laay fecc léegi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sang bi de yaakaar ni day kaf mu def dëggam, sang bi faqu yat, door suba, door ngoon, door bëccëg, door guddi. Mu ni moom benn coledra dong lay fecc léegi, mooy coledra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam. Sang bi xam ni bu ko toppee ci li mën na koo rey. Mu ni kon moom na ko jaay dégager responsabilité, maanaam noppalu ci moom daal, mu daal di koy jaay comme jurelatu ko njariñ daal, te mi ngi koy sonal na ko jaay, mu jaay ko. Bi mu ko jaayee jaay ko ku mel ni sëñ Modou Mbaye Thiam bëgg lu baax, mu ne ko liibare naa la, yaa moom sa bopp, demal nga fecc coledraw la ilaha illallah ba yowmal xiyam. Subhanallah, déggal, allahu akbar. Demal nga fecc coledraw la ilaha illallah ba yowmal xiyam, may naa la ko, yaa moom sa bopp. Rabi'atul Adawiya nekk ci loolu. nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ka ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la Sufyanu Sawri ni jang masalik min nañ kadom ci téré Seigne Touba bi ñu tuddi masalikul jinan Sufyanu Sawri ñu fi Yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di Rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di Rabia niko fakkal fuñu lal sujaade bi julli jotna Rabia di fakk sujaade bi ki Sufyanu Sawri di fakk fum lal sujaade bi pour ñu julli mom mu xeb li Rabia li Sufyanu Sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujaada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom Rabia kon lu bax du tu retard lu bax du tu retard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax lama benn sëtu Seigne Massam ba waxon bu jigen dama leen ma nekké ci radio bele ndeysaan mu gontu ñew sama kër laacc ba ñew fa ndeysaan yaay Mustafa Mbay Sam mani waaw ndonga la ngi mi mune len dong mo fi ni mana mun ma dama bëgg baax mané ko mo fi badi min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mo fi ba mun mi bëgg baax dong nga mo fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jaza am nañu bëgg baax yalla xam nako Rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit waxani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu Serigne Touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu Serigne Touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safar ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam Serigne Touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh ibrahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek yalla fekk Seigne Touba ci biir Seigne Touba ni ko waw Cheikh Ibrahima Fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am bakki degg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima ni bu fekkon tane men xel bu amon mu na mu ni Cheikh Ibrahima Fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la beug len dong la djublu len rek la deugmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh rahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deegal ma wax ji rek deegal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé deeglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jamu ngir beug aljana yowmal qiyam nang ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekente ni jamu gi malay jamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla
1: bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla ko gënal sahara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tit ba fay kamaj man abou isid yalla refleté manam yalla jeexital na ci man di refleté wu ci man di refleté wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep bispen ci da jot yalla woko da tibbe melni leggun san ci moy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu yalla amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalalu khalaqna wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamne ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñëpp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen posette ngir li ci seeni posette dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé señ moodu ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokk dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wa ñu ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal ñu mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey beureup bo xamni fa lañuy jangale jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji ci bepp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji loolu nu ngeen mako bal inshallah taala bokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bok ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bok ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngop lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënte mbacke kadior mbacke bawal and ak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxane ba sahid fe ñu nan poroxane fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yob won nek ci ginaaw borom keureum mi xexal l'islam moko fa yob won wara kullu salin imratu sali ala wax la la arab yi wax goor bu reey sire rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci ginaawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci ginaaw borom keureum ben soldaru l'islam mu taxaw ci ginaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam des fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolo ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolo lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nang nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratulay maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhadji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota sunu yakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ni wotab ibrahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wotab seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxé njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy magum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy magum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy magum borom sant yalla dereti bop la du moy magum borom lol la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri ci nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mune sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé lega am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaraka wa ta'ala mang ko acci nga di ma sant lolo tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika al-ayatin li kulli dhabbarin sakur nga sourate ibrahim sun borom ne ma yoni yonent bi ñu xam Musa digal ko niko yow Musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben environnement na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga len di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci len ci yalla akub yonantam mina sulumat ila nur an akhrij mina sulumat mina nur an akhrij qawmaka mina sulumat ila nur lol la sun borom sant yont yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu dikké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muni ko kon nak créer bi am bo xamni yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muni bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendem yobul len ci ay lèr mune ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wala ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak

0: bindi len magal buñu arabiy laaje niñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax seigne touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magaluk touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal bunu arabiy laaje lan mo magal ñu leralal leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal ngot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexe motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko motum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir motum magal motum laylatul qadar motum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir motum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul maqous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamné mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yep la yalla bolé dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la keneen ku ñew ah légui rek du ci Ahmadou Tidiani joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdu yoya defna ko ci sa bir wirdu wi Laylatul Qadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ni ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salik la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant katu yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nekk ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sa te motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sa te dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma leen sétan li tax ñu am sa ngeerum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wor ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk dug aljina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digg ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa ben jamm dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jamm ñi dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi na fi ngir rek bëgg maggal kat di décourager ba baña maggal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du maggal kenn du magali di sante yalla wutone ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggone yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dikke point bu ne dana len dikke met bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggéeyal yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégeel lañu ko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom neena len man Seigne Touba bima setantale limako gemé wallahi du sante wi wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gemé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamne ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamne biñ da sax doon nit yalla shaytané jekul na len def lo len lum len bëgg def manipuler lo len def len lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba laani do Seigne Touba ni bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak ciébi magal mune lepp man nako am tuduma jaxaso bu lol lepp man nako am te duma jaxaso bur ñu ne ko nokay amé mune buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwab as-salatini ta us jawais tuhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ko xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku cheikhoun bamba radhiyallahu ta'ala hu sun borom tabaaraku ta'ala sakko ko wacce ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin nihma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi nihmat rabbika fa hadis yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi nihmat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi nihmatun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy seigne touba nihmatun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrair min wa ibrahima kon lan la won muné xana sakiran li al ummi ibrahima absanta kon la won ibrahima dawul sak jeuf absanta kon la won sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek absanta kon la muné bama xolé ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar di gem ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara lu ni jemal nañ ko ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek esantio gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek esantio mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa esantio mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienter tek ko ci la yam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absanta kon wa ndax ibrahima mi ci sant gi mu don sant yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yoon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum al-akhiram ñenti daraja yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jinde geleem gi bo deme alal gi nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme fa taq pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employ jeuker yep genn na nga dese pariru or ay ca lol kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolam ñaqi sa aqi employ jeuker ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolol le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employ yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom pos yi disi rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal luñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yaw nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulaw 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraja yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraja joju non la Musa alayhi salam doon sante ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mané kon man limay wax ci Seigne Touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbokk mané waaw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamné day katch kay wa adina bang koy tontu xamné day katch koku da jarate tontu jëruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muné jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayub khi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex bakala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo li mba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane tuddi nelaw mayumako tuddi nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tuddi nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man tuddi nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeuf yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fi nyaay neena
1: ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am
0: ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doye di yoyu seen wax yu doye yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fen ak talib bi bangi ni jakarlo ak serigne muy muhammad muni eh ya muhammad muni ko labbay ko muni ko xolal paka bi ci sama bat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muni ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañi way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ak yent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko ye ya sheikh yow sama serign mu ne ko labbayka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la rendi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la rendi yowmal khiyam da di ko romb dem xam nga ni koku bu don talibey legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dug kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dug kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fo xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek wala fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraja nak meuno genné walé maqama nak mom daraja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexol sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparer wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jam ak maqamam yow mi tuuma ci jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubu safara lolou ñun ñëpp ko jang ci digënté Husayru ak Bukhtu Nasar Husayru bi kër bam ne sun borom gañaangi ni tuumal ma Bukhtu Nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso lu ñu def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ay waye ndaw ya neex mu ne ko Bukhtu Nasar lolou mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci le safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma jublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal mali motax señ tuba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasi tadbara sun borom ni muy def ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw mu nu ko setantal ba xam nu muy deme tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xamu ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ñi yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la fay xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbake daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak yi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ñoo xamné bala ñoo faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu deme ba ak ruham wara dem neena jeeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédelo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teddin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes rogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermaneem bi yaatu ju mag ja ndax lele nga deggi ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal defa dem magal nangam de ci yoon yi par ci par la bo di mul magal da ngay de mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa ajru allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa djok sante le seigne touba yalla dong la taxa djok sun borom neena sante la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa djok far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona djok mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable am ko taxona djok
1: mom xamna ni événement bobu événement yu jay portable la
0: amna ko xamne bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak Serigne Touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla leen ci yalla duggal waye ku faatu ci yi ma la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla Serigne Touba ndax lolu man na and man nga bolé sante la yalla Serigne Touba ak def sa commerce ñaar yépp man na am ndax alcorane nako sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci li nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaddaay na ngir yalla ko yonantone moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñing leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madinatul munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jëlé nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu aya bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu mu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana lawqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dul sa yene lulul dem sant la ji yalla ak yonentube ak Serigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen demul won du ngeen dié waaw ngen bayen mohammed dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeureum te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dundina lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mo muru ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñewé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo Yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek Yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko Arafi Touba waye non lañ gërëmé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñépp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nek di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako Yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir téral gani Serigne Touba yi ak taxawulen dal nako Yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Serigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey Serigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du Serigne Touba Serigne Touba won kuko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërem nak jarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gërem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi ñom Serigne Modou Bey ñom ñepp wax deug Yalla ak Serigne Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badiane momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek Serigne Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Diongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaye Sam nga joxal mako Yalla xam nako Yalla ma len Yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako Serigne Touba waxe won Serigne Malem Diop dagana muy jazakumullahu khairu jaza ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax Yalla neena wallahi jeuf ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon Yalla na ma len Yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaayi daara yek soxnaay daara yi ku ci melni mama jongu nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaayi daara ji waye man nañu tok daara ko man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu mako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ang ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sante soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem Serigne Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal Yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye terewul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni Cheikh Mahamadan Mbacke ak Serigne Modou Rakam
1: ak wa keur Seigne Abdourahmane yi ñepp suñu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak Seigne Ahmadou Mbacké sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jazakumullahu khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy Seigne Ahmadou Mbacké bobu di def conférence yi jazakumullahu khair jasa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddima lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom Seigne Cheikh Dione nak nek fofu ci Amérique Seigne Cheikh Mbacké ak nak nonu Seigne Cheikh Diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yéme lolo dal di yaqku motax lu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nek ci beut negatif yi nga xamni mo nek ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beul yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut am nako solo influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yu wax dom adama mu tie ak gisam ay hadith yu bari yu wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratul nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aye bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam ni ko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol suko defé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol li ngeen koy sajj da ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol bëtt momu mu am ci bëtt

xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ña nga xamni yalla da seeni beuti toke ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay waji le sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara fekk beut la doktoro doktor mën nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jenti du li jenti mom beut bobu negatif yi beut yi negatif bu la xolé bu ne ey rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmé estati mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe ndjay wala am mbay ndjay man nako gis mom bo démé ñaari wèr lekut lu melni muni ay waji le li ndog bu ma ci jotone nga lek ndog la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay fatu walé bir bu metti ngay fatu walé sun borom ni kon nak baye len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeke aji beutu nga sa beuti dafa am toke wa yow mi nga xamne tamit mbir mi bu ñewé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yere ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma meter ak genn wala la xuma ñaari meter da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo re ko xamni yalla da la bind nga am ab togu kay mu ni ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defal lila l'islam wax jot fat yaatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré mu ni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am beuti toke mu ni ey rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accordé ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak saw kay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel ni ko li ma gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé
ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci waliwi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xamni non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu tok ak ab talibem talib bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy suur dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé feñal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal annak sengor cheikh abdul ahad ñen ñi neenañ ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxe won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pisse sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu toggé ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal wowut seigne cheikh saliw manam wowut cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñu waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxe ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visité lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama telephone wo
serigne abdou assis madialis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay serigne cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñew ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak señ touba fi ci mbacké kadio mané ko nak dëgg la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum dérat la waye bok giñ bok dérat taxul ma ñew diko visité ci da am lutax ma ñew di visité barab bi mané ko nak mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim penne njaay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem njaré mun ma koku dey sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati amar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem njaré kon ci walu nday ci walu bay bérét la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax dérét ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxa djou mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak djou mi nga dem ak mom barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma djugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ni seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and naño gan seigne touba ni leen ko na aksi munamani cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba bañu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay señ touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna djumay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddel ma kenn ci njabotuk seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko
batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh mati li sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh mati li dekk neenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ño am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla waye tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min saykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiko señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci jublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tayi serigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi monako xagn telephone yi monako xagn legui da ngay wax rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tiyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بوت نون لا امي نك كونترير بي موي بوت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saji ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek noñu deggug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil makha yowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekki adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy poussé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangou wala gis samay ndigal nangou lako top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewal lu beut nga ci sant yalla xewal lu tank nga ci sant yalla xewal lu deg nga ci sant yalla ndax doom adama judduna te amuko
kon sa xewlu beut la nga ci sante yalla ana no ci sante yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sante yalla ci xewlu beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ash-shukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni qul huwa allazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun ñun yalla yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalat ak beug ko bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñama ci sante khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewama ci sante ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewalu beut xewalu gis xewalu nopp xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sante de ñu neew tantu xewalu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram tantu xewalu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khaddul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaha yaj'al lakum furqanan in tataqallaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jul ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonentou bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñu ci mom dara yalla aar ko xam nga nuñ defa dañu dem xooli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku
xolal leen muhammad ndax mu alko kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alko ndax ñoom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yentu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeeru ñi di wëlbati seeni bëta ka tourner sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absharihim lama sami'u sikr wa yaqulun innahu lamajnun wa ayna ma huwa ila sikr lil alamin suratu khalam sun borom ni ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom buti toke yele woron di dila xol ngir bëgg nga alku bëgg nga yaqule borom buti toke yi ñu la woron non dila xol ngir bëgg nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon bëd lañ ñu ragalon bëd lañ ñu ragalon bëd lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi bëd mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñoo ñëmi bëd ak ñëmi bëd ni tuugé way ak ñëmi bëd fallu sisé rahimahullah mune ak ñëmi bëd mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yentu yalla yang xoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum min allah min shay lolu len yankoba wax nak du ter nak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo moytilo be tamane yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum min allah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mon bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax moñu ko wax ci alquran moytu len moytu len moytu len té kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal suñu génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni juggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé président la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet
ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istatiliri wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way batu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayub xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal way ni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngom sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñ wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accouché na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accouché day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regéjeru shaytané mussel ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ci lu melni weñ diko door comme ñu teug yi def di door wali bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko a mba man doma ci bolé man ba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accouché nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu demé hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gané adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko bi deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam bu ñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indaalul bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy yi du ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takku
li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do mu ci mucci de lol la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akasar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beut leen fa yob beut muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ca upp muna muni beute len fa yob ibn abbas neena yonantu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beute len fa yob beut bu ay beute len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamne alquran mo ko netti salixa di jabaru bour bi jabaru policinal bi ñak limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la teud nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko adaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal lool la ko yusufa ton yalla téré mu ne ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame
mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bourba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko won dal len di invité café ak ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëri daami toké yonent neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loola ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la loolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bët bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mëna musli it nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak suufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëdi ñoo doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farji albasara hal tara min futurin suma arji albasara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni bet rega ju len baxam farji albasara walbati saybat khulli goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mu namay do ci gis ayib de
fi ngeen koy badé suma arjil basara karatay ni acca répétel baxam répétel répétel kon bëd yalla ci mucc yalla do nga ci mëna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal ngeen balma bëd mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu di ko tudde njibar njibar bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëkkaw bu tala japp ak tatala japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel bismillahi lasi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussal la ba ci aya bi ma jàngalee ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci bëtt day musle ci bëtt da nga bëgg yalla mussal la ci bëtt la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifa min wasaril ayni ya allah yalla mussal la kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben señ muy lek sa xaliss jëru ko jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara wayé nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq tufliku mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliku mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasar ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serign ke diru ko dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom ba ci toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni dina ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yaq alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñew gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bip kat kat borom tal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew simmi ko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yéré rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu genné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استهر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دي واخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توش لو خول مو ياق
mune xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté sa biir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté biir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka qad haka dañ koy barikaté biir kërëm mu bañu tay genn way la lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali salatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet form bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anif boba xam ngeen évolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambalé sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambalé sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mu ne ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahal day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digëm ak borom nekké mu ni ko jakkare xamni ki toké beuté ko japp xamni beuté ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu dal di woyé amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galax ndikul amir galax ndiko niko salmun musalm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galax ndin ma ak salmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara melni dara musuko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya señ touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dédé mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yoko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko muntu ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax
sharia tere ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad

poussuñu poussuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré ga ñi nga xamni ño doon pouss di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf loolu seigne touba ne bo ñëwé ci jamono fekk fi seigne bo xani poussul poussul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pouss ak pass lañ bindoon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñëwé jamono fekk fi seigne bo xani day pouss ak pass muna muni yow pouss ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jeffe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legi bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la len di rusé ba legi sun borom gañoñu lay rusé que misli cheikh muntaka que misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalb set bo xamni ni shaytané mi gënal ni yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu neewon yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene ndax ni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi ndax ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu ñu jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo len indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel le ngir yalla yërem leen sun borom néna ga ñoo nga xamné yalla dogal na ci ñom seen xol set té lèr ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg té duñ ko may mukk ñoñu réew mu ñu né ñafa nek luñu bon dana len musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñina muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon andak bon tungom bon lutax mukkuma alag wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne daara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamne ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala mu rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñooñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ma ñoo ñi la wa société bi gëna doya dal ñoo ñi la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ñu wax Mustapha Diop al-Koki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop al-Koki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام حفي شاء الله. وباك اوديتي دي راديو خسيد اونلاين دلوسي نين بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال. ني جيغول لين نياري ديماسي ويسو تي ديغول لين نيو. li ko waral moy sababu itte jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay ñu jéggulén ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tollante sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lolu motax tay nu bëgg waxtane ben tombe bu ñu tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la neex nga ni hukmul mufsidina fil ard. Atté ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen atté. في القرآن الكريم وفي حديث النبوي عليه الصلاة والسلام خمنا وقتانو غات لي دون نده ديماسي ويسو تي ديغولي نو ريك موتاخ واي امني يينين ايتي يوني خار ني سي سونو كانام خمغي ني دوم ادم لو جيك سون بروم ديكو اندي سي كاو سوف dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee déedéet, fekk na booba am na ay generation yoo xam ni ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina. Ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ ci moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeef yi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ne ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënugu fi dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménacer suuf ba suuf am li ñuy tuddi al islah, mu door fee indi aadama ak isëtam alayhi salam. Lolu sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du ko tuddu sax contesté waye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ melon rek lay mel. Xey dina ko wax ci place am inshallah taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen téyuk bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci tirem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmat la yakhrib min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñay ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa morom doom adam ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan minal muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji man nga kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom man nga kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alal yi jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay sahar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way téy leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tufsidu fil ard khalu innama nahnu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tufsidu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakassé liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay dig xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambour ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xay def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nekk ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa bay fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya bayyi teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom allah innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat mom ko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu abtali etat tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital état tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mumu nga mere bay tal tali bi godron bi lap essence biñ ko defo nak gaswal bi lap tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yakal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk suñ Touba yaq fum meuna don aramna fum meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk suñ Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla al khidmatu wa masalihu al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen naqari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiqi madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yaq te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yaq mission yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tege bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la warana top top say ndigal bayyi say téré lolou la difut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonenti bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonenti bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd ñen balmo bu ñi nodd tamé fekk mu ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len ni ngeen def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq wala tabkhil fasad fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben profondeur wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqil fasad fil ardi muy ndax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbul mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqil fasada wala tabqil fasada bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqil fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ñi ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaraku taala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambu ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambu yi ak station yi jambu yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yu khatlu aw yusalbu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalbu wala ñu tandar leen aw tukhata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senuk pay inma jasaw li sen yuharibuna la wa rasuluhu senuk pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wa yas'una fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxin moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekenteni salab la dañ koy dacc garabu pinch ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis atté kat bi la yon may bu te ray jado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sharia miñ ci djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngone ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legui ñi fi investir sen alal ko niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir sen alal ko niw am ay emploi yu ñu jël legui ngeen dem di sakasse alal ñoñu yeen nga yok semeur bi ni ngi yok sumeur bi est ce lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid allah malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofu ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañoo wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaaka yi dañoo wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgguñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition des misérés foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bo la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am ni ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer à président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps yi dañ la éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ la éliminer ba paré yow président doga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yegg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamnako taw wallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batub Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ayte ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eul ak yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci Kafsu Rajab mané sun borom lum wax Sayyidina Dawood alayhi salam ya Dawood ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haq yow Dawood dama bëgg nga dem wutuma ci Kawsuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko représenter ci Kawsuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan Dawood mu représenter ko ci Kawsuf mu ne ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba mo seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne mun moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wouté wul dara li xew ci dëkk bi lepp mi ngi jann lok mom waye da am ko fa représenter niyent yalla dawo de représenter sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw souf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fa représenter bam ko représenter gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxé won waxam du reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxé won mom mustafa ali sallatu wasalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati limay bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danni allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen sen deret yi inna arrama alaykum dima'akum sen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum sen alal yi aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yak alal mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen tourant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jexé mu laj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ca lu garaw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko te dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ngeen dajal rek ni ngeen ko netti conférence bi muy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gone yi protex di wutal yaq ka di awlay nan dañu sakase sen dañ leena xagn seeni aqaq dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolu aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xal ma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waw mbadu gay yi dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak lo ko meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara man allah anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gisee gone yi di yaq bo gisee gone yi di def li lew ko waral amul lu ko meuna justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonenti neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan

may wax jamono bu nek ni ma bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg bu mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atender su obsessif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atender sa obsessif wallahi dana ko rendi banupi nak diko layal banupi diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irnia depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga ak depuis 2012 bu fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñété dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensuré jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga ak ci place bi gis nga bimu wacce ci kat katam bobu dal lay seulex loxom bi ni seulex na loxom bi legui li nga war na jëk def moy da nga war na xol liko wër entourage am ndax di ngi ci seen doom mba jabaram boko ci seenut wañekul ñibbi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbon di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat wacce ci kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat am dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jugo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agon ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ni ci fi hasa saman da ngeen na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ni te man neena leen euma ñudul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sante ko gërem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhiri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politique seen yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la génné lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi.

motax cheikh mohd bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharhan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala ndinkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bonu pri ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono evenement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk fekk ma ñewon fa gaay di toj manga say nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede defuma wallahi defuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek defuma sax yow nga sakase manga sewu jambour duy say ndam am fess yobbu sa keur bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo dañ fi jox dem rek waye ndekati amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadra Allah wala saman toj manga sew jambour di roj alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa baye niou la ci biti yak sa baye yep ay satch ngeen yeen ñaar ñepp satch ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amra al musrifina allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amra al musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom mako wax de al qur'an la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la mu ne allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fekk yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amra al musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakase kay leen manifester mu ne bu leen leen deglu al qur'an la wala tuti hu la wax amra al musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saharus granate seen xolé di dag seen beedi di yaq ba sax man lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xar len ko ci irniya kentere wu len ko xar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

foofu lañ tollu ci jamono waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee isin ba asa asqaaha alquran la de yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee ña seen nday liggéeyit ñoo cay dee isin baasa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla saaleh ñu ni yonte yàlla saaleh bu doon sun jamono bii mooy président bi ah léegi mu ni wala boog peuple-am ni saaleh daf noo xañ sunu aq daf noo xañ sunuy droit saalif lii saalif laa yonte yàlla saaleh ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi nañ rey gëléemam gi saaleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de saaleh ñu sama gëléem gi ku ko laal dee fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga nee nga mën ngaa def lii nee nga mën ngaa def laa léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla saali ni rukk montagne ma montagne ma jur gëléem gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan teen ba jeex tàkk waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan ñu nag léegi lan moo ci pexe ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ni ka ca gën a liggéey di ndey bu ngeen programme pour dem rey gëléem gi manaa mu ni ka ca gën a liggéey di ndey moo koy jiite isin baasa asqaaha sun borom ni fa xaalal um rasulillahi naaxatalaahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura waaye fa dam dama alayhim fa dam dama alayhim moom la sun borom wax fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox ñoom ñépp a dee fa dam dama alayhim del setan ñi sa kasse Touba rek di leen setan rek yalla mom yat yum yoron ba legi mi ngi fi kenn du lal wayam kenn du lal wayam serigne touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ku ko meuna defiyé kon touba bi defiyé ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te mënuñu ci yow dara te wañu wuñ wir gil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf dafa am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genn nako ñen balma ibn Abban genn na hadith bi ci sahih mané Ibn Mas'ud neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man yonentou yalla muhammad kep kuy triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu caméra yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñu don défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoñu don bëkkante xam nga lolu triser la
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamone ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamanu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serign si ne ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serign ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daldi firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni geer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax geer gu yaq mo raw geewal serigne bo xamni jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la yow fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci genn ba ngay dé ana politique sey fi don mi fi don djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politique sey yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légi bu ma ki démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way juru gor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politiciens té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yeney def ay communiquer ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolou adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kif bay lek souf moma geunal di defandar kudul Seigne Touba kif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nitako xalat xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution Seigne Touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur Seigne Saliou ga ci tatou xey ga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yaari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yagg mu xamni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gaynde ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gaynde teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalut mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalut mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeur Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man de sama ragal yalla yeggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di romb Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yeggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dekk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisul leen mi ngi leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul la lola ba nek nga ci dekkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ng koy def ñu rusé la Seigne Touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak ku mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañoo and ak ku ñu rus dañoo and ak ku ñu rus bari na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kazalika Seigne Touba kazalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madjaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké suma dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nad ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax dula do yawmal qur'an suma ne mel gen nga jog top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemal te dutu nelaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak ku ñi rus yal nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yaqute gi amé waye bu jukon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yaqko nak am na ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaj fi ñu andil ko xaj yi ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ tuba mu ni waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am na yo xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atté yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gogu ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagul yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañ warana tek fuñu gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmer nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotoc duñ leen filmer ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran denon wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko munan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya warana protester sa ala li mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan waya wala tahawunu ala wa tahawunu ala al birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq ala li jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko ala li eta momu ko yaqul mom sa lempou bay sa lempou yaay sa lempou mak sa lempou dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaqul mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ñu ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne daoudi bey momit légui la fi joggé ak njabotam daoudi bey nek feulé ci italie légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mune bu ñewé sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci côte d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñu ngi leen di nuyu di leen ndokel suñu wëlël suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyne bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te leral bammelam borom min nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppe yi ñew na bu fi ci daara ji seigne mam cherna ndjay nek espagne seigne khadim jite mi taxaw nañ ko deeg ñu koy nuyu diko ndokel nako non soxna mama jong kenn la ci yaayi daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci sunu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokel ci len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wote telephone am ngeen telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir dégganté ngi ñi di ñaan ñi di ndokkel di na xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique sa cham seigne modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañu wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi ma tim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wu ma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbok mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li bay sam la ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am mel mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax
ci tek ko ci alquran ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi ni ñi jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoo ñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawu mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assan jaay walu bayam ci yaram mbay maam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na man leen ndax bimu waxé lool rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi naan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bur ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné yi top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci ndariñ nekké ngeen jël ko té jariñoko man ni képp ko xamni ni bënga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima togué ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far ci yalla xamnako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alquran mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene dima ko jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma baye ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu waye te xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakar nay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yenen site yo xamni ñom tamit ñi ngi la ci roy kon ñi ngi leen di wax rek jasaakum allah khair jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di saku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yawmal khiyam lool lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé nopi na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، delu sina ngeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, to seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal daram bi ñu tuddé ya ulumuddin. Ina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq، manam sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. Lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. Murid lan modi melom fekke murid bu deugal la, ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. Ñu waxon ba ak ci ku melni Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibey aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. Waxon da bok ci sifatu Sheikhul Kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. Lo taxone Seigne Touba talib yi nga xamne sax dañu nekkone ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonne lako ngir dégage responsabilité ëlëk ci kanamu yalla. May faral di wax ni bu fekke ni da nga dem ci kër serigne bi dal nek ci kër ga lepp mok la nek kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ñangay tëgg ñangay fecc, amul diglé lu baax amul téré lu bon. Mani lolo mo am kër iblis, lolo mo am kër iblis. Mu am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len buñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu na ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wala simi taqwa warum ta'alluma wala tukassir la'iba fatandama wala sta'wi aqil mathaya walam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira. Muni ko yow Mukhtar Dayman, man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna. Muy lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa, na nga taxo ragal sa borom deug deug ragal, te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah, na nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox soko defé da nga reccu ëlëk. Muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaaw teef yi muñ ci rasaayaat yi
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ té bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel dé na la woor ni duma sa sang ak maasam muk té xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw wayela tur wu nek tudde lu nek fete lu fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dara mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi señ touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre señ touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nonu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax dom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk ñuna mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sun muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul fasbir fi aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonenti la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yu la fi jitu won yo xamni buñu masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téra lu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñu diké ñomit amul luñu jéggut wax nañ leen lu nekk ñi woté wa nangam ñi woté wa nangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ni buñu ray kenn musuko deg ken musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al-huda al-manan buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al-huda al-manan fi anna sunnata nabina al-amin alayhi afdalu salati kulli ayn kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al-unafa وتبعها سيام السيوخ زوي الحدى والنور والرشوخ استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو بعد فني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبؤوا يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحدى المنان mangi ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy lima leen bëgg yeey nak bëgg leen ko laaye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngoutu ko geustu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jubña ci bopam ño fi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi njub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lolou kay mën ta am ma bonen te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lolou asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ gisee ni ñi nga xamni ñoy woro mi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne so ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutun li ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dam adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay dom adama amagul pass passu ko ko orienter ak reer di gëndi doliku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fini gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوي الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سفي يونتي صلى الله عليه وسلم اندي وون mom lañ son napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waridu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoñit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot ta ñorot ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh ahmed tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mune ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xam duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudashiyok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wa naw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku neur ta taxe du meena roy yonent bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ meena roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talé sa loxo yalla boko ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'alu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wam ci xam xam aku jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wam ay talibem ci xam xam di len wam ci jamu yalla nga xamni même bu talibé bi amul xam xam bu fekké ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna subhanallahi la ilaha illallah inna taqsan subhanallahi la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day wamat talibé bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibe bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara muni and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye dalen di wamat ci ibada muni nak lon len di yare
daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen cey genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen ña jaxosok jigen ña leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wuté amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer señ bi door ko yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen de señ bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar te yow bo xolé ñi señ défar señ diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw mama defar señ touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal cipp ko xamni lu jëk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu baxna ba nga xamni ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacce wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fous na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geejju way do fi ma sa gennal ak perub wor da ngay mujj de ci geejgi rek waye perub or mom doko ginnale ci geejgi doko ginnale ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis sëriñ bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xiyim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ab sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab sëriñ waye matériel dawuñu ci nawu sëriñ légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom Seigne Touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woor ni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey weena mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te manu lu len dara yowmal khiyam waye boba yit du len doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du len doy amna yanni ci talibé seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma musna ñew ci seigne touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn na tabliw ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu meuna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gënt ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu re ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meunalu ma len dara jaamu di len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajjo di kon du genn li tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mud bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid innal ladhi yukhalifu al haqq tarid muni wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an tasawuf majid radiyallahu ta'ala anhu muni mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kull sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba néna bu féké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalél ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaarak wa ta'ala rafaatale ko kun dem joxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum walli bi muy siara ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangeen ko ci malayin sudur khumatuma munawi sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ta kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ta kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de jaana ko ray muni tuuk bu lo xati lolou way del wax diw jaana ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garab ak tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebeneul jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat salik dil khayma muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebeneul liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meuna julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meuna wor ba melni cunkoruk fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tégé ci al-kitab wa sunna ji tégé ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf ji ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñuko waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jama baynahuma faqat haqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbeunt yar ko bu fekkon ni yarul islam amna muni waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxone ni ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhira sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo na re taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi la siratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mune ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim alayhi salatu wassalam hadis bi neena ben way da ñu ñew ko yalla yoni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari na don tektal bo gatt te japp ni sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna mu ne ko neel gëm na yalla te muy deug te nga jup neel gëm na yalla te nga te muy deug te nga jup neel gëm na yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow kay am nga yalla ba nopi
qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bah limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo dem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxassé kërëm lu ci way man yalla ci bopami momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxassé adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh ali khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem lawon abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh ali khawas niko yow cheikh ali khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh ali khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliwi muniko waw muniko ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barkeb waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñangay jëfé bida ñom ñep ñangay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñep li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def lenen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yilifo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusul nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye difu ko xana nek fa nan leen ko no ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way
da camoufle rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom ne koko jotiuma ak mom dara du sa way de sun borom ne sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep lañ bok nek jami yalla sun borom ne ci ma jox sama secret li lay wax ay gayam walakin كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون تعلمون الكتاب نينا سون بروم نينا كو خاني جوخناكو سام سيكري مو خام سام وليو لا مو خام سام يونانت لا ما جوخ سام سيكري نينا فوم تول ليمي واخ اي طالب موي كاي لين ني نيك اي جامي يالا دي جامو سون بروم لغينا خام نين شيطان موم دا فا بانك داي ديف فو يالا اندي ميرم مود لو خاوا نيروك موم لو خيلاميكو موم اندي تك تيوتغا seytane non la mel dafa pank fu yalla inde mbiram mu indi lo xawa xel mi ko ak mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu manewon ma joxewon ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diina ji mo gën seen diina ji ah abdou wahab ni ko lutax muni ko man na ci sun diina ji lu ngeen mënut ci seen diina ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diina ji te mënu ñu ko ci sun diina ji muni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diina dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena man ko xol ba yag mëna sun borom li day suma doxul ci geejgi nim doxé ci geejgi day l'islam dana am gatcha abdou wahab néna bimay jog di dox ci geejgi xawma won ndax damay lap xawma won lumay doon waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geejgi néna may waxu ci geejgi ni nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geejgi né mu néma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem ci ndan foy kèn duñu andil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ muné ko dañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tégal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ne yahoud bi acca bismillah kaynu agn yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di agn ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diina je gën sun diina ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diina ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sant ñuy partager sun diine daf ñoo sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu leen di dikkel day fekk
liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le sen karama di feñé ci le sen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne tuba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijala qabla shu'ba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ab serigne di mel seigne tuba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne tuba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simu man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mom sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa qaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ci yono ba nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na di nelaw julli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxé adiyé waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa jenn mo la dakkona joxé adiyé de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de

mbiridu lolou de mbiridu lolou de mbiridu lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula wa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak sedd tay ndaji xolam muni xefeat batub yermaneen bi xol lako neena ca la say daraja ji yekati ko ca ngay amé ay maqama ca la sa aajo di fajo ca la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yi dul jeex ay misal yi dul jeex abu yusuf al-bustani radiyallahu anhu abu yusuf masna genn waxtu fajar muy julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yisi daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñu kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yisi dil bustami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yisi mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yisi yalla dindi kiray li dox digam ak abo yisi daldi tew ci bammel bi abo yisi tewé ci kanamu malaaka yi niko ki day dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yisi daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mu niko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abo yisi ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug mu ni ah waxna deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko diye sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël na ko duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem li ma la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekente ni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou te lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wexal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara fenani dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek
da dajé ak mom rek defal ko tilang.

dedet bokulen koka man nako digal lukay jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom ablogatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolu ablogatoire la ndax dudul lolu bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob baneko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi ka mayiti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asad al iqab rasulta asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba xana lol de leer na nañ lolou leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul morom wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ñene lele nga deg waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom diga wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi ni seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba amul morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahir bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu jall jilna sama aqi serign tek ci seen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune aha kay jang na alquran de xamna loolit waye bo gisee man la sama aqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram mi du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serign mar serign bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla bama xam ku yalla xam lu yalla tak yalla xeñ yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ daan yar pettuma laggiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wowo le ñom amuñu ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale ma ak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur
أقدم أستاذي على أقي والدي، وإن كان لي في الوالد بر ولطف، فهذا مربي الروح وروح الجوهر، وهذا مربي الجسم وهو له صدف. موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم غني بواط بي ني اور بي غني بواط بي مونا موني نون لا رو غني يارام يارام موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كاسه بودون بواطو كاسه بي كيب كولا كو دون جاي 1000 فرانس خاينا دوكو جندي وايي بو غيسه غا مانا جند بواط بي نانغامي مليون موي اور بي سي بيرا تا té moy ru momulé mune ru gogou nak nga xamni mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama sëriñ mar sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla sëriñ soosu nga xamni moy sëriñ suma sëriñ kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy ya koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu sëriñ ci sagane ba nanguko ci réew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ rëccu luñ ko doon défé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiyé dootu am défaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yaq non la ñëpp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel nekku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama dom du yalwaan ñi naan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk Cheikh Amadou Sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yep di teud fa lañuy teud da do nga yep di lek lañuy lek Cheikh Amadou Gaynde Fatma ne ko waw kay dama beggona xam ndax seen sante bi dana tax do len jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la beggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil may nak lolo taxone yalla yoon yonantu bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitab wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalal mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi ñu wax mustafa ali salatu wassalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul bu dikke wax len kim tan yalla yatlu alaihim ayatihi mu wax len kim tane yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dalaki xam xam
di problem bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tié won Sénégal batay ñu mëna jël ñoo Sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lank le man ma lank yatlu alim ayati wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won mo amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yal don dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jexal tere souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal tere souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mu wama telephone dama bëggon gañi bana yalwani mané bana yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom way yalwani añ mu na wone ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem day ndiyum mom dal doom du yalwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwat yeb ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo sel yi maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar dang ko yar dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonné ni muy raisonné ni muy raisonné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door sun loxo ci ëkk dañ door sun loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu anhu bu ma sande joxe njabotam muy jangi te limay wax ni ma ng ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci Seigne Touba la ko jëlé mu ni bu ma sande joxe nit muy jangi day wax ni so démé na ci ñaar dajé xam xam akub yar mu ni bu fekké ni nak sét nga sét gis ni ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñakato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax Seigne Touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek
fala budde mën ta ñak fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yew waran nañu yew de way sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tuba bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggey waye gis nga buñ démé ba liggey ay robot yo xamné man nañ ni liggey ci isin yi liggey ay matériel yu mëna liggey ci isin man fa wootu dom aluma yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna ba ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén da naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu baax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du baax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqku ñu seen alakhira yaqko ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ci yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqku ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqku ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu bané gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top top leen ci té do da dul sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu nopi diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bokkum dongal yum teur ta inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah ta aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jeme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nani julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi len koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam
bayiko ci sun kanam ba ca kanam akanam ba ca kanam akanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji besu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam tierna mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga ne ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na len ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbay Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam tierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ak ni mam tiarambe fatim bakke fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoñ day bisbisi rek ndax beug rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarone ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu faylako wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

day mi nafa alquran di nafal alquran gis yawma yawmay ci alquran dal ni ñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu kéroge bakkan dafa manal morom ja dara bu kéroge da nga gis nit ñi di jeng jeng ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu ne ka yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam ne ka kon day mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon ne mbacké fak nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax naan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mu ne ah kay mbacké mu ne ko xana bu kéroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone référence fu mako musale musal la fa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man Seigne Touba dana len doy mu ne ko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi karok de ko fa and ak Seigne Touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ku and ak Seigne Touba te Seigne Touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit do gis lolo nakari muk muk muk muk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xamni buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lako so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmal qiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuuge way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisuma ko ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko ma sa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu la wax kat miman ma'aka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamono tek cheikh muntaha jamono tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci miman ma'aka bokko ci
bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Isa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Musa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Muhammad ñeko gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération Seigne Touba ñeko gëmon mucc nañ génération Cheikh Modou Mustapha Mbacké ñeko gëmon mucc nañ génération Cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci Seyd Alhadji Malick ak ñom Cheikh Ibrahim Niass Al-Khawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamné nak topo say ndigal bayyi wo say téré jotté wulen dara ana bokk rew mi bokk rew mi do ngeen def waye jotté wulen dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo Seyd Touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo Seyd Touba waye lo ci man waye jotté wul ak Seyd Touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man Seyd Touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo wo Seyd Touba bu ko nexé sax man na xeyni Seyd Touba bindu yalla katchi kesse Seyd Touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur Ibrahim bobu waye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay traque mom lañu melni docteur Ibrahim Salih wala docteur Salih Ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu Seyd Touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax duñu ñepp jang nañ soorof lañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla diñu ko netti soorof nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay baat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax sétat ko bu baax sétat ko bu baax bo man ma génération bu ni bo man ma rek ñi top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top ku ñu yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah amna njariñ de même bu erreur amé bu muccu sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci téel bu amul ndox waye nak lutax nga mar dé yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima togué ak mom loolu la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup Cheikh Muntaha fu neexut yalla kay wax ko kéro bim gané jamono bu fima tok di wax ak yeen Cheikh Muntaha mu génn ndigal kuko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi mo tok di wax ak yeen Cheikh Muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gestu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñep ndax sutural lu bax la waye Cheikh Muntaha sof
yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu sunu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamul non sax dina ko gis ba koy wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñi wax sayidina musa alayhi salatu wassalam musa jambu luq njur lewon musa genn walu alquran musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep musa ci gëna luq njur yonent yep musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale waajo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko doko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ki wéddi laajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank قالوا لي اركن لي ابواب الصلاتيني تاوس جوائز تخني كل ما يني سيني توبا ني موك داخ بوما نيوي داماي سانس سيستم بي تي بوما تي جيلي فونكسيون دا ناني ماي موسلا تي واو لي ولاخ دي واخ نان باج بت تاي نان نيهخ سا نكاي بو باغي مبت باي والا فا نيهخ ما رك نا باي والا فا نيهخ ما رك نا موتاخ موسى مست نانغ موك lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi degi ci wu melni ay julit ñu gëm Musa daldi commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wul beuti ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñoo and ak Fir'auna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما ربي سيهديني سن برام نينا ربي سبحانه وتعالى بيغا خاامني فرعون يونا ني خبار كو نيكو نديكات كات مبير يي كونترير بلا ني راي نييب سي ولا نبوك موسى كي غايام داو نان سي غودي مون اتي نان لين دابي دال دي جيتي ارمي موم سي بوخو لغي سولدار ساخ دويوتو نكو سي مبير موكو جيتي موم فرعون ني داق موسى ديكو داق ديكو داق مو فك جيج جي ñi nga xamné fekk na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gaayam dañu ñu jot inala mudrikun ñi nga sayidina Moussa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayajini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution tege ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bamne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa fanfalaqa solution dadi am ni balde ni balde wa ni sun borom neenako yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xotti ko fukki mbedd ak yar fekk Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Musa waman ma'ahu gis nga del sina de waman ma'ahu del sina de wanjay en balma wanjayna Musa waman ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andal ak mom ku bokkalon programme rek musal na Musa musalale ñu bokk ak Musa programme waman ma'ahu ñi nango top ndigalam waman ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman ma'ahu ajma'ina legi bi ñoo ñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yenenou sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wat tuti musa mom xesab yu gudd gudd la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina lukku njur dal Musa yonent bi lukku njur la bu ñu delo ci benen yonent bu ñu wax sayidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajak jamono bur bu say say buñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xam nit ku ne di nga ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñiati bi rebi bereb bu jëk ba moy nit buy gané adina mi gané adina traversement bu danser la bu danser la mune yalla nak ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danser bi moy ban moy buy gën adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko xiq bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gëna critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bi dik adina bakkanam ci xottu gerte bu dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu
wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musulu sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñini bis bang may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi touma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bimu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa al islam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko deg ci ben saytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi ben waye waxon lol rek ñepp jël ko rek lol do nga la deg nonu Seigne Touba netti ko nak nonu Seigne Touba ko ko netti grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako waaw ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen wan deug gu wex du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man jurumako de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla uma soxna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejje ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugg ci mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam biko yalla soppé bam nirok isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa ali salam ni mo xal légui ni yeen nit la borom ci fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam nirok isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñi ni ko yaay isa dam no bëgg nax rek daliko far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi ko ko bam nuro isa rek ñen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci yent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek
ya defena tambalé ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggalé ko rek ak ci guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idris ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jexal ko ci bisu tam xarit di wero muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak saxna lu nek la correspondé bi mu correspondé dunduk yonent yalla mo salam yep seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jemo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu salam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tuddé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nñ ci yalla mussel yalla nñ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayyidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci léré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wéssu yépp xayna bu ñu yalla defalé tawfiq bu ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari ñu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba yi ñom yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam lolu awma fayam xam nga dum wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lool waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengel ma wax ba tayini ginnaw seigne touba
walli wi yalla yi cheikh mohammedou fadal mbake la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dalé alquran ci goor gu ñi wax seigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mohammedou fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafsi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mohammedou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wara bul kaaba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mohammedou fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal te kat difuko ci parlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko di parlo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalla na yag kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bobu ma nga fele ci rayba dara jang fele ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu gudi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mohammedou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek muy soga gën xam nga amna ben ndigal luko cheikh mohammedou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxé batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mohammedou fadal dog bi ngi ko ci joxone amul bim nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wër rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kéro loolu la ma ci tégal ni man mit maangi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bi nekkul khalifa wër yoy ñu ci tag rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mohammedou Fadal maangi tuubal sama borom nak ci netti gi mako netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa
mu indi fay donga dawuma juk ca daara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako lum am doynako cheikh mudou mbey cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sant yalla wutoon na ay ndawam nak tek leen ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggéeyal yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom neena len man Seigne Touba bima setan tale lima ko gemé wallahi du sante yi ndax sante yu yag na fi te teki wul dara nama yalla bal lima gemé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ da sax doon nit yalla saytane jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba laani do Seigne Touba laani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rëcc ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yere passeport diplomatique ak cey bi magal muni lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé muni buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe Allahu jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama ayni Seigne Touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci bayileen mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikh Bambara radiyallahu ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala
sakko ko wacce ko ci kaw dindi bi.

ngir lan mu nek xet li wakonu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مجلو واتي سنت يالا خول لي يالا وخفي رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek namo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrair min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratul mustaqim
ma orienté ko tek ko ci yoon wi xani ko ca jaar do essek ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sayyid alhaji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xani ko ca massa jaar do essek ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci la yam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilitel ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelaayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxni sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé fa taq pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le seigne touba xam nga ni sante le seigne touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le seigne touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla seigne touba ay ca rekene dañ ni seigne touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci seigne touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut
nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metri mbase wala benn ambulo 100 000 wala 200 000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yooyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñu koy camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen mooy borom wéccet yi rek borom poos yi diis yi rek foofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñooñu rek lañuy invité de kër gaa yooyu rek nga leen di seen nag waaw animateur yi di meti mbase yi ñu la jox moo tax nga dem waneel ko yàppa muñ wàjji weeg waaña mu taaru waag soxnaam su mën a takk parir ba moo tax nga dem waneel ko ko aywa bisimilah bu fekkee loolay sant yàlla fekkee loolay sant ay ca sëñ Touba wootiwut lool de ba sëñ Touba raye gàttam ba sant ci yàlla digal nu ñu def ko akay naam bernde ci sant la bokk waaye déglu leen sëñ Touba ma ko defoon moom mam ba mu ko defee ñetti saam la ko def ni bii nañ ma ko joxal waa kër gi ñu togg xiwloo li ci des nañ ma ko joxal diw sàngam la ca des sarxe leen ko jox leen ko julit ñi ñu jariñoo yow nag yaag say xarit rek ngeen wàjji seen gélim taaj ko ci kaw taabal ji ngañee ko bam soob leen amatu leen ci pexe ngeen door koo jël di seddale waa mbedd mi cim woowu des ngeen baal ma sant yàlla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon mën nañoo berndeel yaram bi waaye nañ berndeel ruu gi lu koy berndeel mooy jàng alxuraan jàng xaside mo ndax nii ngeen di jàng xaside noonu la ñuy sante am na jànketu xaside boo xam ni am na daayira bu ko invité mu war leen a jàngal xaside bu fa demoon njàng mam fay jàng yàlla doo ngay tax te njàng ma dana tege ci yoon waaye déedéet am na benn millionnaire benn milliardaire bu ko woo ci koñ bi boo xam ni nii yónnee na ko ambulo 500 000 foofaa gën a duun mu ñëw toog ci salle bi di xaacuy xaru ñenn ñaa ngay mbëkk di jooylu fekk rek ñuy vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu mooy aywa yéene ma gën a xam waaw ni ko xale yi waxee yéene ma gën a xam ngoog du ma ca yegg waaye yàlla moom mu ne su ko nax subhanahu wa taala rabbi sudo jàlla jalaaluhu xalaxanaa moolaana moo tax mu ne ibrahima alayhi salaam ci sant yàlla ak mën a muñ bànneexi addina yi ci la ko yàlla defale tawfiq mu am daraja yi addinaam jàkk alaxiraam jàkk mu bokk ci ñu baax ñi ëllëg yàlla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiallahu taala anhu sëñ Touba ni kon bu ma leen wooyee ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa taala dama bëgg nu ànd sante ni nga xam ne nii noonu la Ibrahima alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju noonu la Moussa alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju mu woo ñooñ waa géej woo ñooñ waa jéeri ci ñu santale ko yàlla mu ne yaa ahla barri yaa ahla bahri wujoolil barri bahri saqaa ndax man ki may santlu mooy géejug tabe moo yore géejug tabe te buy joxe du jeexal mukk te mooy suñ borom rabbi sudo jàlla mu jaare ko ci yonent bi nga xam ni mooy waasitaam alayhi salatu wasalaam mooy waasita bi dox diggam ak boromam tabaraka wa taala ma ni kon man li may wax ci sëñ Touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu baax la koo gis ku ne sax fanatisme la waaye dama bëgg wax ni li may wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu dama ko teg ci ay acte yoo xam ni wala bokk ci ay preuve yu leer yoo xam ni nii rek daanu jël wala wax loo xamul wala bëgg nangam wala bëgg déedéet li xale yi tuddee bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Moustapha Mbaye Sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam
motax ba mbok mané waw diou sangam limi wax doko tontu mané jëru tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina yépp xamné day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamné day katch koku da jarate tontu jëruko jëruko ni len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jeexal bi yalla jeexal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayub khi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeuf yalla bina mani dajna lu mburu dajul ci tal de na bahtukum ma an ala kadin bada li qabla an ara ridan muabada radiyallahu ta'ala anhu wala fnyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñu japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna ko miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fe nak talib bi baangi ni jakarlo ak serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labbayko muné ko xolal paka bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gentu yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso
paaka lañ jël tek ci putum muhammad romb ko di ab serignam muniko ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paaka bi ci put gi muniko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen duggu kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci duggu kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li lacc khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jall ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bula fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bula fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé it maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacci len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak ama tax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgg dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la na la yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté husayru ak buxtu nasar husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma boktu nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko boktu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tuumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek
ñom rek la fay xamal te ñom mom li mom la Seigne Fallu Mbake daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngox rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam nara def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah han mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu loolu dul deug loolu dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lool rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lool lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yiram leen tabarak wa taala ci yermaneem ju yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo demul magal da ngay dé dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrul allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqat waqa ajru ala allah wa kana la waqafu lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable amako taxone djok mom xamna ni evenement bobu evenement jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa djoga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa djou koku jotté wut ak Seigne Touba da yirmane yalla nak yaatuna yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga djuk ngir commerce do nga la taxa djuk koku da djuk pour commerce ji rek waye ki djuk ngir santale ji yalla Seigne Touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla Seigne Touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnate bi neena
jëf yépp manam mbir yépp yàlla nga ko teg ci intention yi manam yàlla bala seet acte intention lay seet mu ni suñ borom mi ngi seet mbir yi ci intention yi intention mooy lan mooy yéene yàlla yéene lay jëkk a seet bala seet jëf ji mu ni képp ko xam ne gàddaay na ngir yàlla ko yonantam mooy sa intention yàlla dogal nga dee ca yoon wa suñ borom nee na tabaraka wa taala sak pay duma ci desal dara dara dara dara dara dara rabbi si tuba jàll sak pay dara du ci des lépp laa lay fay ba mat dara du ci des waaye déglul beneen ba la suñ borom wax la yonante sallallahu alayhi wasallam wax ndax bam ne innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waaye nag waman kana ijratuhu li dunya yusibuha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen bal ma su boobaa suñ borom lool rek la lay fay rabbi sutuwa jàlla sallallahu alayhi wasallam neena am na ñoo xam ne ba ñuy gàddaaye màkka di ma fekk si madinatul munawwara yàlla taxut ñu ngi leen lu tax mu ne xanaa commerce bu dox commerce bu dox ña daan jënd ak jaay jóge nañ màkka ñu ngi madina commerce bu dox moo tax ñu jóge màkka fekk ma madina waaye yàlla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñu am mu ne am na koo xam ne jigéen di rafet bi mu bëggoon a takk jigéen jaa gàddaay ñëw madina su mu nawara mu gàddaay topp si jigéen di bëgg koo takk mu ne kooko yàlla taxut aaye bi ma jàng léegi muy waman yaxruj min bayti muhaajirin ilaahi wa rasuulihi boo demee ci ulamaau tafsir ku ci mel nii abo yulha ak ku ci mel ni ibnu abi atim ñoom ñaar ñépp neenañu jëlee nañ ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ni sababu nusulu aaya bi mi ngi wàccoon ci benn waay bu ñu wax damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub moo doon gàddaaye màkka jëm si madinatul munawwara ay bokkam nangul lépp lu mu am ba amul benn moyen bu ko indi màkka ñenn ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mën a xew yàlla nee na wa man yaxruj min bayti muhaajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul mawta faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafun rahiman suratu nisa képp koo xam ne ba ngay jóg ub sa bunt kër taal sa oto départ jëm Touba dara dunul sa yéene lu dul dem sant la ji yàlla ak yonent beeg sañ Touba seen borom nee na boo faatoo ca yoon wa man yàlla kenn mënta teema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na yàlla def seenu faatu di seen nooflaay suñ borom mën na ko def gi du ko wàññi dara waaye képp ko xam ne gëmloo na la ni la boo demul woon Touba ci màggal gi loolu daal daanaka diina tereeti na ko ay yoon yoon gaa yi dañ ko daan wax ñi daan ànd ak yonante bi di jihaat yi seen mbokk yi dañ leen di buñ fa deee seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallaahi bu ngeen demul woon du ngeen dee waaw bu ngeen bàyyeen Mohammed dem ngeen bañ a dem du ngeen dee loolay li xew rek waaw boo màggali woon doo dee ci la ko wax daa gëmul dogalub yàlla xanaa kon nag nañuy ñaan yàlla mucc ci accident waaye tamit bu accident amee dogali suñ borom yi tabaraka wa taala ci ay dogalam la moo ko dogal ci coobareem ñetti jota faatu yàlla neen yàlla yërëm te jéggal leen te texeel leen ñi nga xam ne dund nañ situation yu critique ci wàllu màggal gi ñooñu tamit na leen wóor ni critique situation critique buñ mën a dund borom màggal gi dund na lu ko gën a garaaw te da koo muñoon ba yàlla jeexal ko bi ci des mooy ñi nga xam ni ñoo war a solutionné mbir yooyu war nañoo def effort ndax moyen yi daje na pour ñu solutionné mbir yi nañ ko solutionné nañ ko solutionné waaye nag jàmbat moom wóoru ko sëñ Touba moom wootewul jàmbat sant la woote ñi nga xam ni nag ñoom biñ ñëwee négatif yi Touba rek lañ doon xool di filmé di vidéo ay ca nañ xool ba xam ren ba déwén lan la leen di jariñ xanaa da leen di wàññi rek waaye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërëmloo yàlla subhanahu wa taala sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di dolli di sant di gërëm di ndokkeel suñu xarit suñu wëllëre mboolem ñi nga xam ne ñëpp rek yàlla dogal na ñu ànd ak ñun jataayi màggal gi depuis màggal ga ak tey wala ma ni depuis sax ba weeru teroo ak léegi ñu ànd ak ñun ci di jàngalante ak a jàng mooy alxuraan diñ fi doon jàng ci aju yépp rek gërëm nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu dëppale ko arafi Touba waaye noonu lañ gërëmee tamit wëllëre daara ji ñi ma ci xam ak ñi ma xamul ñépp nga xam ne ni par téléphone dong la ñuy dégg kenn ku nekk di dugal loxoom ci daara ji
rawatina bi yor magal yu tero ku ci melni serigne khadim gey di jarbat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi du ko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du serigne touba serigne touba won ko ko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërem nak ñarbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim dey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gërem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasaakum allah khair jasaahi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xamnako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malabine djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasaakumullahu khayra jasaahi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena wallahi jeuf ju rafet munuma ko fayelul lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depp bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ len ngirem len di sante soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di len jox xéti bernde yoy yépp sante nañ len ci gërem len ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye terewul rek fa la nek di def emission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yep rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbake ak señ moudou rakam ak wa keur señ abdou rahman yi ñom ñep sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërem ak señ ahmadou mbake sama xarit sama wëlëre ñono ci daara ji jissakumullah khair jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñep di leen gërem moy seigne ahmadou mbake bobu di def conférence yi jazakumullahu khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédi nani ñeen ñep ma ngi leen di sat leen gëreum ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbake ak nek nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñep rek bayuma kenn jazakumullahu khairu jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: indirect. Boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doono daayira sax bu doone president daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon president daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba ci masalikul jinan neena man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxale ñu wa serigne bo xamni talib bi jébul ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé neena bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu ne na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé neena lolu déranger la serigne touba neen man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému gi mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax wërna ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seyñ Touba né bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom wërut la déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seyñ Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itél waye dédét bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no bandone won mak sama yayi dem waye gis nga Ismail num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ñoo xamni yow mën nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wañi ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tib ci fowu xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkone tamit dang koy fay fenen do fay lu tol nonu loolit nek benen problème gis nga Ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëluko ci projet bi nan day fay communication lumuy def ci posam la koy defé Ibrahim alayhis salam ba mu ñëwé bëgg tabax Kaaba ga deureum jëluko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci bay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko alhadji mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëmat waaw ku ko joxu ñul wax ko dé xam nga nopp amul kubeer wala xam jaay koy faral di wax ku ko joxu ñul wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla ne yalla yeureum ko xam jamonom yalla ne yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni é yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration li nga don def procès bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuka yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan ولا كل دامر ياتينا من كل فج عميق من سوره الحج واسن في الناس بلاج واتل سي سما نديغال ماي جالال لي ميساج بي لما هو حقيقه ني واخني ابراهيم عليه الصلاه والسلام متخوي تي بير خور مكه ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañ wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñu den dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf ta nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biiri nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ seen biiri nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun baram niko ya to ko rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxum deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke deg alhadji mali di dox tankam di yeg ak wacc ba ñew tiwaawon naan ca ndoxam tiwaawon ma fekk wëlliwu yàlla la yàlla dox ci jéggal la yow mi créé woon loolu mais yow doo xalaate foofu yow na sa tay jag rek wëlliw bi day naan ndox mi ñaanal yàlla ki def effort ba julit bu ñëw fi mën a naan ndox yàlla jéggal ko parce que xam ngeen ni wàllu yi ñoom lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def boo leen joxe aw ñam bu ñu lekkee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla boo leen joxe ndox bu ñu naanee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla wàllu yi du def dara ci neen moo tax Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi mu noppee mu ni yàlla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yàlla ni ko duma yem ci nangu jëf ji waaye ku fi teg tànk ma jéggal ko waa léegi mboolem ku teg sa tànk foofu ñu jéggal la da nga yaakaar ni Ibrahima alayhi salaam du ci am pourcent moom ci loolu kon yow 5% bi Ibrahima doon bañ ci sahir yàlla jox na ko ko ci baatin mais demandé wu ko waaye fii moom 5% for force mbaa porose bi du dem racine finance bi laaj yaa too ko rijaalan wala kulli daamir fu nekk nit dana fa jóge ñëw fu nekk nag wala kulli daamir mu ne ko gis nga ñu dëkk ca gannaaw Australie danañ fa naaweeki avion pour ñëw aj si néeg bi mu ne ni warwaay bu ne dana ñëw fii loola tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul koo xam ni aj màkk war na la nooy def sol saw daal la dox ba màkk nga aji ñii di war mbaam ñi ay gëléem léegi ñii ay oto léegi ñi ay avion wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq sun borom tabaraka wa taala ni faman farada fina alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajji ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am carte lu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci warwaay mu ne amu ni waay bul defati nag lu koy yàq nag fala rafasa na nga fexe ba bul yónnee benn wokaal boo xam ne la nga ci wax lépp rafas la rawatina nga yónnee ko jigéen ju la liwut sa wokaali rafas yépp na nga ko ba benn wokaal bu mu demati boo xam ne rafas la wala fusuux wokaal yi nga xam ni wokaali caay rek la ak fexeel nit ak tuumaal nit ak waxal nit lu bon génne ci sa bopp bu ci bokkati wala jidaal wokaal yi nga xam ni wokaali werante dong la ak saagaante ak waxante lu bon mu ni génne ci sa bopp kon nassu alquran ñëw na di saxal aj màkka mu nekk farata ci ki nga xam ni sart yi dajena ci moom am na beneen aaya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabila xoola mbir mi ni ko yàlla defe mu nekk loo xam ni nii man ngaa wax ni yërëm jaamam ñi moo tax man istataa ilayhi sabila wenn yoon ci at mi ci sa dund gi wenn yoon ci sa dund gi añ màkka wenn yoon ci sa dund gi loolu do nga ci farata kat sëñ Fallu nee na gannaaw sa yoon bu jëkk yi ci des yëpp tourisme dong la tourisme rek la loolu la sëñ Fallu wax radiallahu taala anhu sëñ Fallu nee na añ màkka yoon wu jëkk wi képp moo ci tudd añ màkka moo ci aj nee na yeneen yoon yi ci yëpp tourisme dong la du leneen loolu la alquran wax de man istataa ilayhi sabila newul subul de sabila la wax sabila wenn yoon aj téeméer yoon ak juróom ñaar fukk te téeméer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alquran joo xam ni buñu añee duñ reer buñ reere duñ nikki seen néeg yi day senn yaangi bayyi fi ben dekkendo bo xani bu agne du reer bu reere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek eta mayla ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mu no wona wetch ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dongola tebal ma dal dongola tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor ko jama indi makka lol dongola ci intéressé mor ko jama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba ci marché bi top de yi ndeysane fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat añ mok wa keureum
1: la hawla wala quwwata
0: la hawla wala quwwata waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccu setup señ diw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccul ab parcel maneko señ bi muna maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kat liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay ba tay bëgg nañu bax waye legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu bax nak sérieusement bëgg nañu lu bax bëgg nañ lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ñoo xam ni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diw ma biya maka wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya maka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem maka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem maka gi gannaaw yow biya makk bo xamni bo ajiye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la koy yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajoo ko mom sax jar nako diga am tuyabay aj da nga am tuyabay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nupi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makk ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko way mu ngo kon alquran ci nass yu leer sa xal na aj makk farata la ken wërantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yen amatu nas bi yen dom adamay yalla faratal ci yen ajj ci kuko man def ko yalla faratal ci yen ajj kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kuma defal motax ñaar l'islam bi ci force ken ñaar l'islam bi ci force ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yoonu kenen niku ci sa digg ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu oblige bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la nay yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya l'islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon añ makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé la wergi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na la wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour yi jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak yenn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafie yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobusa yay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci ben plateau ni man kay ni bëgg rek yobusa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobbu sa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo moytu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal nat bi yitt ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënut yalla topul ci dara yalla xam nako so mënut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnam ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ci tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawat na julli aljuma mana mo ni gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo deme ca juma ja dajé fak mom mu yobela kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ne la bo amele bor nit mu woor la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa keur

0: njang ak yar ño bok nday ak bay ba tax sun borom tabaaraku ta'ala bi mu wacce ci musfa ali salatu wassalam iqra bismi rabbika lako wax iqra bismi rabbika niwuko iqra bismi al-ilmi konon bu nit ki jange rek mu doy niwuko iqra bismi science kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy niwuko iqra bismi tibbi waye iqra bismi rabbika jangal turu sa borom bismi rabbika bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika sa bo jange iqra bismi rabbika lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn dula ci deg ndax luko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe limu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf ginaa bima aminase suuf ba suuf nek lu prop suuf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci beug def man nga ko ca def bo ci beugé bay man nga bay bo ci beugé sam man nga ca sam mbolam xet ci tranga yep ni ma defal la ci bir suuf kon nak mang la fay yabal demal waye bo demé wala tufsidu bil ardi wala tufsidu fil ardi bo demé bul sakase suuf na nga fexé bul sakase suuf kon doom adam bu ñewé ñu ko nekk fi di sakase waro nak la ko yalla digalon juyo nak la ko yalla santon doom adam bu ko yalla di indi ci suuf sakase suuf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islahako moy mu defar suuf defar mbeddi comme ni ngoy faral di waxe fi ci Touba defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xane day dundal beut way doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf wonopi muy doom adam ci bopam doom adam mom rek bu defarul du meuna defar suuf kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur muy biya bi may lo tax nak kon yar meunta ñak lo tax sharia mi nga xamni mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanané na fi la tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamné dañ la bo fekké luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nékkon indi ko ci kaw yoon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muzinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar at-turuqu at-tarbiyah moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu alla yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulan qalila laqad adlani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytan insani qasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا نانا بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoo ñoy don sama xarit budé mu don tay attakhistu ma'a rasuli sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nek sama référence budé mu don tay yonent bi moy nek sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kérogé waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk bu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax la qad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin la qad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri bahd isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama la qad adlani an dhikri bahd isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte YouTube yi ak borom compte Facebook yi batay mangi ni laqad adlani an dhikri bahdis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytan lil insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha wa kana shaytan lil insani khasula dom adam li dong la shaytan beug ci mom moy jaar loko yon waxani buy dekké yowmal khiyam de gatcha buy dekk yow ma xam di dekk gatcha sun borom ni li do nga la bis setan beugun ci yow amna ko wa kana setan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisee moqujja wala ma demba ba paté bu laaj neena setal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni ci tegor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab video bu mu partagé bam jeex nga jall ci ka ca dess ñu di la ping pong video bi ngay diglu nopi ci dem ci video kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad alladhi an fikri ba'ani wa kana shaytanu insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirat salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bul and ak ku gemul yalla de gemul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagnpé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa njitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni meunatulo arrière ben sey kayit jeexna wala meunatula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lek nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni sag rafetul xam nga ni bu don sa baye doko def bu kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay doko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg bo ad vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg bo ad vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkoon ñun ñëpp dañ daan kaas seeni droit waaye kenn mus ci wax luñ naan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow dood ku la neex àndal dafa wara am ñoo xam ni ñoom nga wara def nawle ñoom nga wara def nawle mag la bu mu tee nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi watinu boy disco yi nga wo ko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu watu watu wi nu mel ni ni dedet nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference da di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deug na ci abdou khadir mbake radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yereb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun rew mi ñun sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom cheikh abdou khadir mbake neñ dalay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu fekké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé baye wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër nga ne ko bul tak xalé bu goor bu ndaw ba muy tambalé namp lañ koy takal lam loxo ba muy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dédé ndiaro bi doyen na waye dindi lam bi comme gor la comme gor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don gor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé ne ko bu mako gisati gor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben pecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shadallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara mu nga budé ni nga ko défé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramul waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na loolu ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko défal serigne salé ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekke dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakse waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundum kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arité gaw gawal arité bala jallu kañ
1: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: gawal arité bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolu moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama wutena honoru doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek koyef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidain lu ci ne dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wormal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax donte neexul yi nit ca lool lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit warula yilif warula yilif
1: warula yilif
0: waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokk na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidaini ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même lu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakk ji di jaamu sa borom guddé ak becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem seti ko bu fekke ñom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa ndaye faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa baye ndokel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekke ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du leen nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekkunu yonam nekkul ci dañu netali ab qissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digam ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanku mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi bi ñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñew ko yonent sallallahu alayhi wasallam comme yonent yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom ji dal man bu ma tuddu sax diko tudd paré na ci mbiram yonent ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def ludul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def euleug ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawara euleug wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara euleug dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jall bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox roga dok yow sa wursugu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni dom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen dom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamu ñu ci droit dara té lepp luñu féké ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legi nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi ñuy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom de ca kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam niko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beurek te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñëwé señ touba comme jangane melo ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu señ touba wi ak ni señ touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa señ ba bala 24 nga yegg ci yalla señ touba ni ko ha mu ni waw Seigne Touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram Seigne Morant Seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko Ahmadou muniko Mbacke muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn kër gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn kër gi Seigne Touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nupi nga ne bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay dom ni ko du fi amé dom boko yerut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yirut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañu faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom juñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñatt ñatt jëfë ngi yo xamni yalla duko arrêté da koy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñatti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mu ne ba ci jëk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko ben mu ne bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dong yi dekke yallantena sax wiar wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexe nga wax ko fam koy def bu la nexe bu serigne daara baragale yalla tegal ci loxom bu jinni ba ñewé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lo lepp sa daxa jaar yi la sa daxa jaar yi la waxon nako mel mbokk bi ñew fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji muna mané dama leen di wax fi ma koy def legi bala ma dé na man leen dong yi fi ne téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri dong yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp makoy jënd ak alli woy mako daan jënd ci sama alali bop def ko mu nekk li ñi tuddé waqfu bu la nexe nga ni ubusle waqfu mba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lélé nit yëkkati ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waqfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bind sa tuyaaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeexna nako wala nga tabax beuti ma ca daara ja ni nako dong yi dekké fu mu ci doona rek sadaxa jaar yi yango mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jaar yi sadaxa jaar yi mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaaba khasida gum jang bu ko tege yéna ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay doon direct day melni mudum bay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kunus yu bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinne ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tudde seen bop ibad rahman sun wolere la sour bimu fi ñew da tomber ak suste sour bobu bay sa mo ay ñu diko defal señ sa mo ay won ñu diko defal ñu ñew munima li bida la waxte yu bari ma genn ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk Abdourahmane Assouyoti ngeen Jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi Abdourahmane Assouyoti Jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man Abdourahmane dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki juni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdourahmane Assouyoti moy netti de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safara Abdourahmane Assouyoti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki june ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé munuma sa way munuma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako baye jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awma lenen luma la maye mana faye lu rafet rek al jasal ihsan ila al ihsan dom adama kay ngay faye lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasal ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot fitna dom lu ko gën di fitna ko xamni bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga ngi fi di la xaar tiyaba ju magga ngi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yo joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jangal alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma ga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxnako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit buma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fatarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda muni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccam kamil ma bu fekke so say khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to jog rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere

yéene wu ko ko. Moom lim am sax yéene wu ko boppam ndax añaan. Lim am sax yéene wu ko boppam ndax añaan. Sëñ Touba ni booy wut ab xarit teggi ko, booy wut ko àndal ba ko fa. Al hasad. Moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na woon maa ngi leen di moytandikuloo kañaan. Mu ne ah mu ne gis nga ni safara di def matt ba def ko doom. Mu ne ah mu ne noonu la kañaan di def tuyaaba. Noonu la kañaan di def tuyaaba. Nit ki li ko yàlla defal, nit ki ni ko yàlla melal. Waaye santal yàlla te ñaan yàlla yàlla dollil ko ko. Te yàlla mi jeexalu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel noonu. Waaye déedéet da nga koy añaane ndax yaakaar nga ni ma nga cay am ay million wala ay milliard wala xaalis noo tax nga añaane ko ko. Xanaa kon yow gëmoo ni wërsëg ci loxal yàlla la ne jàmm bu ko soob mu jox ko ko. Kon yow gëmoo loolu xanaa ba añaan di la ci fekk. Nit ki nii la ko yàlla melal nga di ko añaane. Ba booy wax ci moom sax da nga koy sayiti nag ndeysaan yàlla na la yàlla yërëm. Añaan. Sëñ Touba ni booy wut ko àndal teg fa aji añaan bul ànd ak moom. Mu ne bi ci des mooy aw sa raqaba koo xam ne ni moom ambition démesurée nit koo xam ni maanaam amut limite ci lum bëgg daal amu ci sago na ko am ak num ko mën a amee rek n'importe quel comment rek waaye na ko am rek sa raqaba Sëñ Touba ni ku mel ni bul ànd ak moom nit koo xam ni lum bëgg bu koy wut dootu ànd ak sagoom dootu seet num ko amee tous les moyens sont bons Sëñ Touba ne na ku mel noonu bafa bul ànd ak moom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waaye nag na ànd ak yar na ànd ak teey na ànd ak sago na fekk yàlla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ni teey leen ñu naa mu ne xalim ak séddale ga noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité teey leen ñu ne ah mu ne xalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis koo xam ne li muy wut wallahi ni mu koy wute sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba Sëñ Touba nee na koo xam ne ay ambition du ko mesurer Sëñ Touba ni booy wut ko àndal ba ko fa bul ànd ak moom koo xam ne ay ambition du ko mesurer da nga koy gis ci gaa yi wayaan dëgisma boobu wayaan dëgisi waaw wayaan dëgisi. Sa raqaba rek moo ko waral wayaan dëgisi sa raqaba rek la mais ambition démesurée aw sa raqaba mu ni ñett ñii daal bu ñu nekk say xarit bu ñu nekk say copain bu ñu nekk say àndandoo nga ni ko waaw kon kan laa war a àndal mu ne wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal murad nee na waxuma la sax koy àndal mais fréquentation Sëñ Touba nee na xoolal ki ngay fréquenté mu ne képp koo xam ne saa boo ko fréquenté boo fa jógee doo fa jëlee diine sa diine du fa yokkoo doo fa jëlee xel mu sell sam xel du fa yokkoo sa xam-xam du fa dollikoo sa njub du fa dollikoo Sëñ Touba nee na grand place boobu bu fa dem wala tu jaalis xayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal murad koo xam ni yow saa boo jógee fréquenté ko mais boo ko fréquenté ba jóge fa nemmiku sa diine boo muytu sa diine dafaa wàññikoo ndax waye falal na la lu diine diisal benn boo muytul sam xel dafaa wàññikoo ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jomb digal na la ko Sëñ Touba ni ku mel ni bu ko fréquenté mukk
bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa cheikh ahmed bamba lutax nga téré ñu li muni fa akhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yépp nenañ nit ki kumu andal dalay walé jikko borom xam xam yépp ko wax nit kumu andal walé jikko arabiyé ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne moussa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo dé fréquenté waliw bo mutul ak mu walé wilayam gi waye bo dé fréquenté sang bo mutul ak mu sang la ba nga sébi wicc boy fréquenté waliw légui mu walé wilayatom gi waye bo dé fréquenté ab sangit lék mu sang la ko wéddi nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wéddi laj ko mam tierno mam cheikh rahim fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ko wéddi laj lin ko wéddi laj lin ko muni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewante leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bihima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne ndakaru gi do nga lay taggu ay wajurum ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mën la yaay fam na dematuma waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematuma fam na omna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gaawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gaawal def ko wana an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gaawal bako luñ la téré gaawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo féké yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi yëpp moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba
ayca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu len bok ben reso yeen ñaar reso sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ don yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu degg la ku rew mom te alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppuñ ci mom ci daara ja fo jëm ak mom reso sax dootu len ko bok loko digal mu lang te fofu droit de la fin da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay ñu say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon ku la waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon non kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teuribe gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am reflection bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit mam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fe ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer ngeen yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtaan xamna sax bo muytuul tombe bi mo doon waxtaane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal nu tawfiq ji bëntil nu njabot gi ni mu ko faral di waxe ramu xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man ñuno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ni yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sapp ci yeen ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'mati tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنن بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan maqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawat na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bunu sété conférence wessu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñent khalifa yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ngi ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñu wara wax dana ca wara dana ca wax képp ko ko laal budé luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu mu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallatu wassalam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallatu wassalam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi ci yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa'azna ulaika rafiqa ahkay nam kep ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam dama lay fang boole lat mbolem xeti xiwali mbolem xeti barke yi yaak yonnati ali mu salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihina yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug motax way kat arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yonnati sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnday ko lank moy kep ko xamni nungu wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnday ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dalañ ci dé ñi dalañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñi nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nala texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران لا وقد ربك الا تهبدوا الى اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لولو جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ مبامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيريول ما ngay samonté ak ay alquran ba de وقد ربك الا تهبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yonni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amone na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne war antassali woko bam ñew mune ko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na qarina la mun a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham aw la ta'a mun xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla señ touba radhiyallahu ta'ala neena wastami li si alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djuglu way beugulogo waye nak mo la yilif jeme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bari me ci tereb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli julli na bu melni julli kata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax mi di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi ni parce que so dé sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amu len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat nawus billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mané dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax aka daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu aka daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox nalako moy fasbir alayhi falyasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gëdan kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digge eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
mune mom yanantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci khalifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mbolo ma kat mune ko numuy def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala ali salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu lo neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ngi ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonku ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daaré internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono yi dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bimu ñewé maniko manon man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko bu ñu maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mu rawane am sa 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk ci leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nupp nak ñu ni legi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saaga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul señ touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaronte sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeko ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war
mom ubada moy netali muné lolo tax ñun bañuy jaayante yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a ñun dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digël ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digëlal kilifa yi lolou ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digëlal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronata sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yaronata bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digël suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga nu digël neexunu mo xam la nga nu digël lu jafé la mo xam la nga nu digël lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla ko yalla yeureum te dole ko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw mu ni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yegal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni coobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bop na ci moy luma amati ñu bop def na la ngay sama kilifa loma digël ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogawu salafisti la solo gaawu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvre le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvre le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkontani seigne babakar si mansour sen tibawon moko wax do deg ciow bat bi fekkontani seigne maye ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkontani cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow juk parce que xamnañ ki wax baat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la
moy salafiste yi bat bi solo gaaw salafiste yi la batu dahwa moy solo gaaw salafiste yi ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah mini bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat

alquran ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so démé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xadru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccent ay cadeau yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa slogan wu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amni wala samam non nga man ngay andal for force muna amni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di sétu yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq ah kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ko wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñu la xese wo ci alquran amutu fo meuna jaar fudul wuy ji sayyidina alin ah kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana kula wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax loolu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew

pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay woramé xam xam ñu nan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa dégg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug te ta yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa solo gaawu dakhwa salafisti yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wot subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours lag lag fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga luñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga numuy xola numu nasa xale waaji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep munu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ne jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh amadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp
ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyyu dakhwatu al wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadis ba ngeen balma waxna hadis ba nga xamni Rabih ibn Amir mo solo hadis bi Rabih ibn Amir bimu deme ci Kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question Rabih niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbi al ibada wala ila ibadi rabbi al ibada yen lu len taxaw ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legui bimay tambali rek waxna ni likulli makkan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ca jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye néna ko nak and ak lool lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu da lañ fi re jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa te xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xami dañ leena laaj rawatuna nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngeen gisse dañu tontu ni ben manam
ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin bi haddi salafiyin deug deug salafist moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug deug gi dal salafist salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasiina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé wa légui kon ko mëna génné ci salafu salih xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih mën nga ci génné sidi alhadji malik mën nga ci génné seigne touba mën nga ci génné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci génné ñi waye ñom biñu leen laajé né wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam musafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik ana mu imam daru hijra anamu nga xane bu masandi jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waw baada hasa ginaaw ñi nak ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhu islam ibnu taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhu islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tudd seen serigne ci deglu rek buñu tudd seen serigne ci liñ wax Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Shaykhu Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tudd sa serigne bi yow tidiane bi xam nga lañuy wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tudd sa serigne xam nga lañuy wax Fallu Mbacke waye buñu tudd Ibn Taymiyyah dedet duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Shaykhu Islam Ibn Taymiyyah buñu tudd Muhammad ibn Abdul Wahhab duñu wax mukk Muhammad ibn Abdul Wahhab de Shaykhu Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muna wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé leneen muna muni mu ñaaw lu ko bon lu ko nakar lu ko bu keneen defé leneen rek mu ñaaw lu ko bon lu ko nakar lu ko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar bu nu pe keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekke ne xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom luñ def ni baxna ay kilifaam luñ def ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yona ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defani lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defani yow dong ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel
moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafisti moy seen jikko yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni tok na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal tok na tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci alquran ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deggu wallahi alhasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deggu la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mune waay ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug way yeen lu ngeen ci xam te bis peen ci jotagul dina bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ni ci bokko na ni ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi soufiyone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala parlo tax ñëmi wu ñoo wax waye ku parlo nga déggé baat bi sogéna la képp ku parlo wul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxé moto sayfone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jàng alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tuddé taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji
day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sami nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax sufiyoni nu tasayifone yi ngay jema nax baat bi genn na ba noppi baat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état damin état yi ñu jaar yépp niñu ko nërméle niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay soccio yéli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen far ndax lan da ngeen parparlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écrasé nagn ko fuñ massa jaar yak nagn ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nagn ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radi Allahu ta'ala anhu ñan ñay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamna ko wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañi dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam
ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna mu ne de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jox ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabbi lama ci xamako niew ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ngabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilifteef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens bu dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter né ko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawone mom la massa dégg mu wax ko ma ngi la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigéen bi dul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek mu ni ma ah sawaay yow sa wax ji neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon féliciter ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni ya nga yëngu ci politique mas na ma def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu ñi wax te musuma xamni a politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax
nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustafa Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ne len wër ni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin illa ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene mako kenn waye deug deug rek la tudd demb rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place mak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma nga lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñu jëm wu jimaamu wuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq malakanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbaatu nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabaarak wa ta'ala ku wedd laj ko maam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben bi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga digël li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé tundum madinatul munawwara wa est ce que nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alal yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba
radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa señ tuba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yene ñom fofu lañu wuté suuf yene mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf mustawiyen dinara ayni bil madar señ tuba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal señ tuba nek ca suuf sa di yega ko wacc di kër kër yi ba jot ca suuf sa nangu ko ci waji ñew ni señ tuba alhamdullilah jot na ca suuf sa de señ tuba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërëntu ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomas bi nga xamni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna so ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñu lu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yene sama yi xuma nu mako meuna waxe yene sama yi xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lek buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp naay rek dañu bëgg ngeen jangal quran ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mu ñu ño fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di deg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajul yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yéene ci yeen lool rek moy sama yéene ci yeen lég lég nak wax ji mën na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lool moy sama yéene ci yeen moy sama yéene ci yeen loolu cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugota jappale akay naam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh amadou bamba yalla nagn yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mën ta bayyi internet bi
rafetal len seeni teggin ci biir internet bi de len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon mang leen koy ñaan mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu amna ñu xam yalla leen bindé nonu dafa saggan nga diko filmé diko partagé ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam néna won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partagé bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sant bu baax di gërem suñu jigen beulé nga xani moy soxna saynabu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di len gërem di len ndokkel waxna ko waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay ben ben lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñing leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu yalla ñëwé rek ak mbiram wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

naka yonentou sallallahu alayhi wasallam xamale nafiqi musayfu mum mo net li neena aqala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu alayhi wasallam innaha lam taqum hatta taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane mato bakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane xawaay bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yelenntu sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar so xamni day set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy sahar so su yonent bi don wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé budé ci julit ni ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ni budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandrag yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi ngi xalaat mirum dajjal ndax biko yonentou bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ni wax ni digeunte penku ak sowu ben jeego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonentou dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam nga xamene yonnentou bi yortu na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masihu dajjal ñu bëtt ci ngi ci ina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom mu xalaat ni ibnu sayyad mom moy masihu dajjal ba daana ko rubbu ci bir madu mu na wara ben bi sax rubbu nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan mu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ci masihu dajjal mu ni ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñi ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajé ak masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajé ak mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko soow ben djéggal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger amut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sawu ben djegal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni legi seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sawu ben djegal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol al-akhirah seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa kat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protesté la ko xamni ni d'accordul ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musibe ak bala ci adina wala abdulit nak am nga chance ndax bada adiru qariban fasihudu qariban futuba lil qurba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambal ci tumuranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dik ciis nga gis ciis nga gis bala musiba ni waye nak da ngay melni ku tiye xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowmal khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumuranke ci adina ci la nga joju yalla da nga ko fay ëlëk lu ko raw ci al-akhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay yi di wax ak ñom daba joju mbadu moy internet daba joju yoonte bi di junni mbadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonte dañ koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jageena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow dalen worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonentene bala bis penci ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara

nattekat bu mandu bi mën na wax ni mom nga xamni du lek ger moy ko tarbe gi salaire rek la am da salaire sax mënu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atakat bi nango lek ger mom gis ngeen ko plus 4 ay 4 4 yi du jeex ba series yi du jeex alal bi du jeex lutax kon jant fenke na sowu de jant fenke na sowu de serigne bi nga xamne dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiko alal yi ceddo xam ko moy ci ndiko lek alal yi bour ndax xam na ni alal bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gëreum ak sant jantu fenke na sowu de jantu fenke na sowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nay goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami teyit fa saasa jant fenke na soowu de jant bu fenke soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke soowu yonentou sallallahu alaihi wasallam ni bok na ci mandarga ni bis pench gi ñew moy jant fenke soowu on de yag nañ ci yegg nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jàngalé ñaar fukki nit ñoo dajël ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar wolé yoolu le mbarantaan di baataré jant fenké na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis pench bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenke sow lu usams min maghribiha bok na ci mandal gi bis pench sallallahu alaihi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam neenon bala bis pench ñew bok na ci signe ni ngeen koy xame moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa meuna delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup yesa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen ni mën la ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wuté amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis pench taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajé masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihud dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tan ci ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis moy lankal lepp lu l'islam geureumut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn baadu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pench ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandarga ngeen xamni bis pench gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja def ni day del su doon isa mañu xamoon nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñoom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni ci xarnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mëna gënal genn ba nagani ci

darabi danaka ku ci réassir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne darabi dong ko jaron nak serigne darabi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nagn ko bamba nangam xew serigne darabi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accordu ma ci it dako wax rek waye yow système be la jangal système be la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci meuna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñu ko tuddé parti bi l'islam ñi ñu mo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñu la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay saap ci kim da sukk dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolou ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé li nga xamni ño sante seigne touba te andu nak idrissa seck di bëgg ray seen bop mani len ñom ñepp yam doy bëre li len seigne touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lañ ca feñal ana tay idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam di surga bu ko yonne mu dem ko ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko du ba jëru lo mu tous ngeen bal bu da seigne touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa keur ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay millions la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle bo demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di doranté police yi nga xamni ñoo kay ar di leen di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man de ko ñu Seigne Touba jëralo mu kudul yonent bi do seigne touba jeralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabiyyu awla min anfusihim mom jaral nako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jeru joxe bakkan jeru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jeru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi al hasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palais waye bis bu duggé palais neex naqari doxalinu France lay doxal suko diful du fofu nan neex naqari doxalinu France boko diful do fofu nan 90% yépp doxalu ni France lay doon wala do fanan palais lolou bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni Mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolou Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé diinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لوس نيو لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi yonent sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wa salam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wa salam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolle buñ ko waxe mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wa salam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacc suñu loxo di leen sétane closer le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al-karisatul am kiris total al-karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxé ci sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waron jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukante ak apprenti yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nya ngay mbeukante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mo yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko deg nopp bu ko deg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg baat yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétan ba kérok patron ba di dellu ci wat nga ni sa doma ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muhaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muhaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbeddama ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitru jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nop ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbeddimi wa mbeddimi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse khasiyata imlaakh rek khasiyata imlaakh ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lol tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio di ko buné dana ko def ci compte bi xéttu naccio di buné bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujj muki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jandara la nekkon jandara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bu ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok atté demal ci ñi seigne touba défar ñepp ta jaaru ñu ci daara amna ñu seigne touba défar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fëggé buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara tarbiya yi waye bu fekké ni daara tarbiya yi légui mom daanaka seigne bu fa démé bala fa démé ta yalla xam la xew ci daara daanaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nekk dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam loolu lepp dong bi ne ci daara ji bu ñu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lusu sel la bi lusu sel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi lusu sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gërësër lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi noppi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko siritam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew siritam gu wex gaangi nelaw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé siritam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara dugg ci rek ben daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat un an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñako duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na usu billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jexi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaraku ta yawal na yunus sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fek ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xarami jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xaré bi la nekkon ci xaré bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim fidan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jéxital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecc man na baña jéxital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série nit layam niko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajalé njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخر لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو ياو سماس ندوم dimalay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax la yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko da nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi avant tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur
ووزينا الانذان بوالديه عملت امه وهنا على وعني منو كراوتنا واجبو جيجين nga xani mom dajna lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona munu ko rawati na sa nday de munu ko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni doom su ëllëgé nak mu yobul ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dana la yobé gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus ciona égal ciona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona plus ciona égal ciona muna mune xolal eum na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi ma sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la eumbe ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo serigne biko don tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna muniko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muniko yow sa valeur mo upp lix muniko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muniko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muniko karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bu mu la fëkk bu mu la taxa jaay sa ngor bu mu la taxa jaay sa jom bu mu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi magge leral nañ ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga dé bayi ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xam nako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak mëna tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko
waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bila sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla buma la bëgg jox sa ak sama nday ak sama bay bëgg dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jëliko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nanal lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba
mom la fi badé ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tégal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am sëriñ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub sëriñ watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal sëriñ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj Seigne Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waaw kay balas biñuy pécé ko ragal yalla mune mune ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jab loxo mune ko jab loxo serigne bo xamne bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne parina talibé yo xamné bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talibé bo xamni loko def lool loko liggéey lo ci alal mu liggéeyal lako waye sa yonnekul ca lam loxa bamuy tak sa yonnekul ca ciénu baat ga muy tak way kon liñuy doyeb serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekkil lam bi dafa aram tekkil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekkel sanni ci allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tere lu mohammed bañ ba saniko sa loxo dutu ko laal na maxe fofu talibey jekke non lañ melon bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba di ndiko sanni sama loxo dutu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibey ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal neko tekil benn dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaaro yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix waru ko sabab munuko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكو ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا منكو گيس نغه ورسك وي لا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muy yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna mune yaati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say loxo mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk lix muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yaati bi allah bëgg lix bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demané nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërsek boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu lix mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jara sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da mel

0: borom bi tek ko fete yegona yi xamal leen ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy téléphone ta yang koy filmer gogu njubadi nan lako dom adama mané té joté wulen dara bu fekkone sax da ngeena sékk dara ngeen way yow joté wo waji dara té même bu ngeen sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yow ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamna lu way wax mu enregistré man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamne dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaarat ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def logiciel bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax man ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko weddi nga laaj ko ben way biñu wax ko mom mohammed nan da don jangé lise l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow mohammed momu moma wo téléphone de xolal turu mi ni magge wo ma téléphone di enregistré nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpulé rek bobu ñu bari dañoo umpulé len man ci tanki seigne touba la jiddo quelqu'un ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisengi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel moma ko yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len done conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy defé ñom xalé yi sénégal yépp ndaw yi sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek imposer wuma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis sourna lëm bo xamni jang alquran ak qasida yi mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixay sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ñass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen jéggulu leen man leen bis bu ngeen ko defoon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu tol lolu bu ngeen ko defoon ndax nax nañ leen ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéggulu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek ma ngi koy tuub ma ngi koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakassé Touba mani lolu man fekk gima ko fekk ma ngi koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yonent yalla Musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla Musa ni sun borom Christ bi ñaan na ba son dara reglé wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon sun Muntaha tay mu ne won ma waji ma genné ko Touba bu doon sun Babakar si mu ne won ma waji ma genné ko Tiwaawol bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg Christ bi rek lé mu na mu ne wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé lé yëf yi soti Musa ni kon nay tay Musa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mu ne nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek Christ ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mosé suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nim ko gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe dul jeex mën na ca joggé munuma señ bi li ngay wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra muna amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmb kërok lolu la ko ton waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug liks bum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor
1: do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tudde na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudde ngay mujju dip ka rek jot balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasalam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopetti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopetti bi ndong ci bi bo bëggee ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête mu na mu ni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da desone ak aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma na mané ko mangi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu na amul gis nga safwan mi ñu tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni safwana ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci sayyidatuna aisha nañ tej sa peter bobu ñu dem ci aisha wa aisha nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqiwu ci laale wu ci ki aisha mu ne ko lutax yow lo xamal sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenté loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal mi julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funke ka dal rek te du man ci diw moma dara da ngay funki ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay donga am lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jange ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jexé ma jog di ñibbi dem ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fuk at japp juroom ñaar fuk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci ani ko deed way señ bi mune ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi té may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi lol dong ngay tax mu nuyuma ma déllu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don défé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal dong bi niko démal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi niko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne saliw ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma seigne saliw ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe seigne saliw yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo fo bo delu ci waté kërëm am seigne saliw ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna munima ngorsu de mang koy sante bu baax wacce na ma keur gi wallahi alhasib ngorsi mang koy sante bu baax legi wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu seigne touba waccion ci penci mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wërlo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar walé kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joggé fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali seigne touba la seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la toyol de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma lalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay dur muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ lalen ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo lalen ndabli mu dur lam tat waye ñun mom sun baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ni doon yare sax ñun ñimetuñ ko yare yalla xamnako yonenti bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonenti bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko e waxal bismillah te yam ci sa kanam yonenti bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma soukew ñam rek wax joju daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leena yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galé ci walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wér wu né dana dajalé njabot gi gannaaw timis war leen yé leen daf ñu daan wax ni bu leen nima peul ba bu leen nima nar ba bu leen nima sérer ba bu leen nima walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def leen nday ku mat bay ku mat mam def leen mam ila akhirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko faté bobu man xalé la waye téréwul ma ngi fatlikou seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur rek mi ngi digënté monsieur rek monsieur rekul légui amna sama badjane bu fa né ku ñu wax soxna mbenn mbay badjane ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni seigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna seigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj baxam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëggul fenn fi mané ko shahadatu daraini mu ni amin ak may lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi bu wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci dilu ci wat mu retrouver bu mëna tégué ci yoon lolu motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur seigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamne sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw keur seigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bidon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngalé kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñu am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngalé la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar war leena jàngal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu soré dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga sét ki nañ ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko ak sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fa yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bax diko ñaanal ci melni serigne moudou ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mënuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la xani demal dindi dawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gam gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom nima bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari
0: masna fa jaar waxna ko ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé seigne sam warna def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom seigne mbaypen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah wa ta'ala kërëm gogu ci ties ci gëna rayba ko deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jëru mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gërëm seigne sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari dañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkandole fi ci sunu gannaaw la dekk fi on tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni serigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage Serigne Diawar sek giñ nañ la dégg Diawar waxna ko xuma ko do waxal mané ko Diawar nak mo mësta ñew Sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galan koor way en tout cas giñ na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñongi déglu émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamne damay dem ci ay conférence bari ñu ma nglay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaasal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ke duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jazakumullahu khairan jazaihi ku ci melni señ Modou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jazakumullahu khairan jazaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

suma la xese soppi rek dal day soppi soppi la fi sase wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw muna muni damay mujjé nek ab nopam luma déggati déggal koko damay mujjé nek ab nopam luma déggati déggal koko wala déggal koko bop ci walaf luma déggati rek déggal koko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati wan koko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank sama compte bank dama koy jox procuration wan ko ni ko legui bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bank ngok loma laj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bank ngok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riiw ya nga xamni loi ya fa né saga du fa kirim mi di len encourager di len may ay vie ñoo len di sétan ñoo len di déglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ni xuj di xolé muna bu musibe mi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba mba mba waye ken muccu ci senegal wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khasha ni gone ni ñi de ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu illa huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn waliw yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga de parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu illa huwa te albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالا يلا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلارينا لا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلارينا ولي سينيغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamma ci jëk mujj ci tane jamma ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci
ndax li suma ko defé fitna dana yew donte dana atteindre sama objectif yonam neeku ci lolu sun borom neena amna ño xamne non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamne non lañ mel non lañ mel amna ño xamne atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khassa beug atteindre sa objectif mom la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khassa yonanti al fitnatu naima la allahu man ay khassaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab doom sen yoneeku ci lañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations. Tariqa Boadem. Wa kana fil madinati. Tis'atu rahti. Tariqa Boadem. Amna 9. Nous m'avons dit tout de suite. Manam. 9. Ben groupe Boahamni dal. Ay mafia le nyi don. Mafia. Ay mafia le nyi don. Tariqa Boadem rek. Amna 9 yoyu. Tariqa Boadem rek. Ben lobby waaw kay lobby tariikha bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar muk wala yuslihun duñ defar muk xana am rew mom kuko talit wara am jëmi defarat ko bo waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi tekke teewu len loxay ni koy tal kon na biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ko dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-mushri'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah ali sallallahu alayhi wasallam qala al-qadlu sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono buñu agge fi ci midu jamono mana amuni boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatu yonent bi neena buñ aggé ci mujjuk jamono nga xamni discipline amatu muna amuni su boba
justice dootu am. Sayyidina Omar, Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi una muni nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe. Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna maandu ci kaw suuf. Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna muni loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yakute muna muni justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ len bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo len neurmelé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madina mëna wara fekk loi spirituel neurmelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homistie commencé dal ci kawam mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnati lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lool lañ waxon Muhammad moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ ñuy wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn mënu ko guerre ndeysaan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nang nga ni yow kenn mënu la guerre yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré yi di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ niko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis glis bo xamni ay nit nga ca di dundu ay nit di dundu la wax de ñu tal nit ñe jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharru minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natula sun borom waxon na ni
nu nek la len dina tok wala nab lawannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsi min al-amwal wal anfusi wa samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala nab lawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolom ñu diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw daw wal ju manato len xif gonay gaday di dem ni neenañ rew mi da metti neenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara dara dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amir wi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon wal ju wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañu fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeteri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata ñaata ñaata ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour dom dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew taal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax ni ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu muné ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagn ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala angleterre wala amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way way seigne bi nañ jangale ci seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni
ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu wa aqlaka ithal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang di bamako talé may perte intelligent ngop benen way joge fele bako tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bako tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamnako mom bim yegé ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay 9 association yu nara neurmel état réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé lam mom bimu yégué ni am nañu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp la tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent walis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu monet touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu monet taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak Seigne Modou Mbaye Thiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt ndax am sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangulu ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer
ni day tal rew ma ni ngon ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbal ma yalla dama jumbal ma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla bal ma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natt ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais ñoy dé ci geej gi ni ñaata té ndaw ñi yag na leen ko wax dé ndaw ñi yag na leen wax ni ndaw ñi and li nak seen xel ndaw ñi and li nak seen xel mané li ma leen di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax and li nak seen xel yag na leen ko wax di yeen ndaw ñi ngeen naan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légui alors luma leen waxo légui fan ngeen mujj waxon na len bu len tayle sen bakkan yi legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaraku taala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital sen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamne matugula dem keur sax de danaka dako jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non ngay yor sa nday samañ sa bop ci geejgi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fek lulay lor nga tabbi ca motax xale dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne lol kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñi diko kor kolako su neew ñi ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax mu ni wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tek lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti mu na mu ni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuwa bi sirum rew da metti
mo len bëgg taxa doye di ci kanamu tubab yi yalla téré won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolu bu mu la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw waye sart bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko bu fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi sutuwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj niko wa yalla xol rewmi tuba bi nim developé ba nuppi ngani buñ doye li ci seen kanam ngani ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un mislihu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislihu li len dal ba ngeen di dug gal di won gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna amuni dalon na len de ni na legui lut pexe nak muni tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay lon te adina bi tubab ye ay won legui fegal nañ yeen afrique yeena ay africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu mu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir liggéey sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem liggéeyal len senum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi souf sangi ni ñun bañu ne ci tol ya dañ dan tok ba yag ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kemb japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kër ak muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi
japp ñom tamit ngir dem waye dede xam nga numuy defa café ngone gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss ñu ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki ñu ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañuy wéx muti bi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bonofice am yep matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi ma ngi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam nek nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalat lolou par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tivaouane def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggé ñom tamit ñi xey di liggé ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Diagnatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek buñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab dong ci ay passement bi dong 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu dong mané département wu dong fan ben département wu dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joggé fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom yakum sallallahu alaihi wasallam nena isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu da koy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu da koy def muy ku doylu yaw sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ñu bokk tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay dépôt ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yu da koy def muy ku doylu ba nopi nak wattu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne
xol ba ragal yalla da ci ne xana xamone magasin bi ñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borom ni ko lele bu mu maré ci ay jeen ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay buñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu chagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay waji de boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu mëna doon ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ko ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen balma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xessal bi dula wax noy def ba gindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amon yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fayut duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fayut duñ jang bakañ alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal leen benn machine soqo benn machine bi wal café benn machine bu soqo café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guinée bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex ci suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu joxlab 5000 may lool deganu ñu ngi ay señ bi balex mané deganu di man nga ñew commerçant bi joxlab 5000 rus la tax mu joxlako bo fa demul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi
ñom ñep ñu yaw deg ni man ñibina ñu naan ana señ ben ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deb lise ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu baye ab liggeyam taal autom restaurant bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def tuba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé tuba gi bo ñewé tuba gi tuba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né nañ marché occas rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occas seigne fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax seigne fallo bam ñaané ci marché ba sa ningu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy isini am Touba marché oka saretu mbam moy isini Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ming ci compte bankam munu wax ben société bu mu ubbi bo xamni domi Touba yang ci liggey ben société ben bo meun wax ni domi Touba yang ci liggey bu yamam ci lol rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax munu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ngeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu leena dem ci tool yi nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen yeen akoy def ngeen ni mënu leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir ta tok ci senum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ng koy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geejgi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dékulan la am alal mba bamel bu sori dégga guma mukk am xam xam mba bamel bu sori dé am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu karag sedd yalla may ma xaliss yalla faalew mu na xaram xol ba xam yalla dama déggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam po film xana ray ma nga bëgg mu ne ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la xaliss da nga tok ci sa sal bu sedd tal say kilometer nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam neewon atlubul awa'ij bi izzati al-anfus fa inna al-umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atlubul awa'ij bi isati al anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar dina traite n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu nu dara alquran waxon nako
lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni beut di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni manamu ni yak bayyi mayam ba yak muni bal adallu bayyi ma saxalatana bayyi ma latana yow bayyi ma latay manam waji tok fi barab di wax xalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug ñu la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nang wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baqiya bu yag mune waaw mune waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax diñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mune amuy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk deenañ bu yag deenañ ba xam duñ ay nit ndax yoru ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahmad sawt lu waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lol la ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa bayyi rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor
am éducation am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu sa wajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi

wa muttahidul jahil legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sun jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni nuko neex lay wul beuté ay ak hadisi nuko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la wolu la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba parlo tax nang wuta wax deug ngir yalla parlo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naw falan wone Muhammad lu ma sa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax lolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi da karlo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekati won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi atay ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma lacc te ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek legui liñ fi joggé kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax ba muttahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alcorane mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ku dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk auditeurs yi radio Khassida online delu ci nañu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam ayyadu Allah wa nasr. Na buñu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridus sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbakke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalat dara kudul sen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir waxnako ina iza arada allah amran ayya allah lahu al asbab ayya allah lahu al asbab sun borom rabbi wa jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy ben mu beko def yonant wala mu beko def bu sanan wala mu def ko beko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonnent ali islam day juddou walé istihdad moy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddou walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu ala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki juddu ala wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddu ala na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom juddu walewul istihdad dafa jang ba xam wagnu ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali ba nopi bala nek yonent day nek wali bu nopi xayna lolou benen waxtan la waye taxuñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidin fiha la yaquna an hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni yoy gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamni man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamni dañu meloon ni serigne salih nga xamni seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag du ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dañu ne fi barab bi liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni xalaatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañu yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنفر نفس ما قدمت لقد وتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر برامني يين ني واخني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رغال يالا گم مات موتي ورا توب muni gënaaw ragal yalla nak na nga xippu sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xippil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër budul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nanguni yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñëwé adina ñu daldi firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ci nga xamni dañuy firi kontra biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkanteni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mune ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabikum ñom day na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do de do dundu la yamutu fiha wala yahya do de do dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam nga xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom laf sukun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batukun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbanik mu dal di nekk soow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola dal di nekk luñu bëgg rek lola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom wax sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngën ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni seigne touba yonent bi lay neena jëf yépp yalla ng ko tak ci yene manam acte yépp mi ngi tégué ci intention acte yépp mi ngi tégué ci intention lool la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam acte yépp rek mang ko tek ci intention neñu mu waxé loolu seigne touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou samam xel du jokk ci ñom mukk neñu lool la seigne touba tontu al khadim jaxata kala ne ba mu dello kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yalla na jaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani jurom yar yi ñing koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla niñ nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fatlikou muni kon rawati na ko am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangogn moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu natax amna kula gën kula gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonenti bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg té moso dajé jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajé jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajé jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñagg ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñagg ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agona fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dédét yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddé wo seigne saliou lani bakkarok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donoser serigne saliou mbake defarul nit kuy xoti sharia ku wedd nga dem laaj ko serigne saliou touré bu ties serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagob l'islam ku wedd nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha saliou kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol dédéwé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo seigne saliou dara seigne saliou defarula yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam len fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wama defar ta fa top fa tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xani bi ñewé adina dañu top seen mbakan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne saliou mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom ne ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wama kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duha Cheikh Saliou Mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wéssale lolu bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbis tu jall dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yeggon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ni dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ni dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gise manela dana la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gise ma dila ko wax moy dama bëgg mu meuna deugereul sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djublu dama bëgg mu deugereul sa xol sokkala jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salim Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom bekerok jibril bekerok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na nga jaamu sa borom bekerok genn adina di ñew bekerok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am akuk bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtaané nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fakannama ahya yep ko waxtaane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtaane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat mu dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jambu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina ama hal sasin min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim djub adagani indi nako ci irwa nad ben sutam buñu wax serigne khalil mbacke ayyadu allah wa nasara sunu xarit la sunu wala bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wareme ci tedem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati alkhaima ati sidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar wareme ci tedem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñuna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla nena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sahir bo xonni isa ardallahu amran ayya allahu lahu alasbab ayya allahu lahu alasbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alaihi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alaihi wasallam di waxtane mbir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbir yi num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amone ben way buñu wax Usman Usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañoo dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñorom ko fa di roti sanni ko seer ni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xareba Usman lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé nanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujjibal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñomit maadu loolu da leena dal ta yonent bi ñu leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ak Usman belésé nañ ko belésé yu bari ñu xare bi jeexé mu dal di daanu tudd légui nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muniye bayilin ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatu munawwara mom la don defandre rek ba ken duko nat mom ko lol rek la don defandre waye defandreuma l'islam de ni la ilaha bi xamé né nañ wol bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak lolu wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara du ko fa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xani non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatu munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fek boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne ko manam ñom bu fekkene sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandre diine imam lan man l'islam la doon defandre ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni man l'islam la doon defandre bi mu waxé lo rek dal di faatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñew ni ku bëgg gis kuy dem aljana xolal ki mom ngay dégg légui borom xam xam yi diko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les mëna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jaam dana jaar yoonu aljana ba dara disu ko lu waxu tabbi rek suñ borom wëlbeeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yoonu safara ba dara disewuko lulul rek mu dem safara suñ borom wëlbeeti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam na ra mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wow rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni abkhalana bi fadlihi salia bakhilana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih djox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba mel ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolu cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppo na lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayyul amal sali allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci khasida yi bo de jang khasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo geuna mat salih cheikh salih mbake ñaar yep dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonante dañ dan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisee ulama tasawuf werante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku gën manam ko upp daraja walli ak salih waye lama tontu dox ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek walli bala nga nek walli yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tomb ci digg bi dal di def ñett reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek walli day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubu da fekk nga am nubu legui nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal dana wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koko rek doyna na mo seug serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mo seug yawmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbake na mo seug doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh sali di won jëfi cheikh sali dé gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne sali bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa adina mané naka ngay mëna nekké am baykat wala fetchkat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti leen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibam ñew di ko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cienou baat ba nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Sali Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu sukké bëkk ko jox loxo Cheikh Sali Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram wu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñu waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lola daraja mën ta wessu
1: nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina as-sirat al-mustaqim al-istiqama gisuma lu ko gëna reuy istiqama mbolam daraaje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbacké cheikh saliou mbacké def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom lay am te daraaje yep fa yalla daraaje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangu de seigne saliou mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne saliou rek wa di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam way du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al walad waladani ولد الجسم وولد الحال ولد الحال يورث المال وولد ولد الجسم يورث المال وولد الحال يورث الحال والمقامه لولو سيغ توبا كو بيند رضي الله عنه سيغ توبا نينا دوم ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqat jeexna li fi bay bi don bayi dal mo koy don fekke ni bay bi bayina fi ay talibé donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talib yi fi bay bi bayyi adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waldu gis mom li fi baye baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ruubi lepp lay don mbotum baye ruubi bu ko defe bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne saliou mbacke radhiyallahu anhu dafa bokku ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yepp mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi doonu ñu seen batine bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret doonut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoñu ma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deretam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokkam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak keneen di def ak ñom luñ dul def ak keneen motax nga deg señ touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax doomi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju señ touba di wax señ touba djublu ci do seut yi de dedet doomi ru yi la ci djublu surriyatan tayyiba doomi ru la ci señ touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet dedet bu don lola musibam bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu